0: ebukhoneni nophindiphili
1: sinothobile wakazondi uphila nesigubo ekuthiwa istoma noma isikhwama sendle
2: ngo-1994 kwakujulayi 25 ngathola itax kanti leyo tax ke yona lezo kwenza ukuthi ngilimale kushintshe impilo yami yonke ngalimala kakhulu cause abanye nje babetshela ukuthi ngishonile ngoba kwathinteka isinye kwathinteka nesibeletho ngaphaphama after 3 days mangithi ngiyayibheka sengene plastic lekubizwa ngestoma bag esa number 2 ngapha esa number 1 ngapha ka right ngangikhala ubusuku nemini ngithi kodwa uNkulunkulu wami mina ngenzeni kwesinye isikhathi ngangivalela indlela cause oqala ngiyasaba manje nalezi khwama zami ebili ngizothina ebantwini bazongijaja bazongihleka ngangitshela ukuthi sekuphelile ngami kanti angazi ukuthi uNkulunkulu ukukhula ngibekele khona ukuthi ngikwazi ukusiza abanye abantu and kunzima cause abantu bakubona uhleka abatshela ukuthi hayi uthobile right inkanti ngaphakathi wena uyafa ngithathe u23 years ukuthi ngamukele ngathi ke uNkulunkulu nami ngelinye ilanga ngifuna ukuma phambi kwabantu ngibanikeze ithemba ngibatshela ukuthi kuyaphileka nestorm 2023 ngaqala ke manje ngaphumela obala ngokuphumela kwami obala baningi abantu engabasisi lento iphatha umuntu omncane omdala owesilisa owesifazane isasa awulazi uphatheleni uhle ukuthi abantu bafundiseke umuntu odlula nenoma yisiphi isimo ungalilahli ithemba uNkulunkulu khona qhubeka umkholwe uthandaze akukho ngenzeki yamukela isimo ngeke ukwazi ukusishintsha
0: ngo-9 kuya ku-12 ukhosi FM luhamba phambili
3: Kala noPindipi ukhosi FM
4: siletha ithemba
5: ulibo lokuqala

Nkosi siza kuwe ngenhliziyo kenkosi esichwayitileyo. Ngoba wena unguThixo ophilayo. Siyabulela kenkosi ngovuswa nguwe ekuseni. Osinika imini entsha. Ekuseni kenkosi andizindodwa. Kodwa bawo ndiza nomphulaphuli osimameleyo. Nkosi siyabulela ngendlebe emamele ekuseni ngoba nkosi isandla sakho ndiyasazi sithinta lowa sithinte nalowana. Ndiyazi ekuseni nkosi kunomntu olapha ongaphilanga ngoku nkosi ndithetha ukuphila phezu kwelo mpilo egameni likayise nelonyana elomoya engcwele. Bawo ekuseni nje kunomphulaphula okhoyo olele ngephezulu kenkosi engenanto yokutya. Kodwa siyabulela uNkulunkulu wethu onamandla ngesandla sakho esinenceba esifikelelakayo naphezu kweliyana impilo. Bawo ekuseniza kunomphulaphulo lapha. Ukuya ekliniki. Unamphulaphule ke nkosi nje banithandaza nje olungiselela uNkulunkulu wethu namandla ya kwi-interview. Siyabulela nini mandla onke ngosifihla ngaphansi kwempiko zakho uNkulunkulu wethu namandla esilungileyo. Siyabulela ke nkosi ekuseni ngokufikelwa nguwe madida, ngokufikelelwa nguwe Thixo oyingangalala. Siyabulela sonini nanini labe libanzi. Siyabulela ngokuphila kwakho nasekuseni. Ziveze uzityhile ke nkosi nanamhla ngoba siyakudinga ube livumbe limnandi phakathi kulo olusuku. Bawo siyathandaza ekuseni. Ziveze ke nkosi uzityhile njengendoda esine ngoba ke nkosi unakho njengoba usitsho ezini lakho kungenzekiyo kubantu kuwena kuyenzeka. Siyakholwa nakweli suku nje uzowudala mdali egameni likaYesu Kristu. Amen.

Asithathe ithuba sibingele bonke abalaleli bomsakazo uKhozi FM exchange siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba sipha lona ukuba sibheke izwi lakhe kafushane. Ngiyacela ke ngokuba uyayazi indlela yami esengivivinyile ngiyakuphuma nginjengegolide. Ngicela siphinde. Ngokuba uyayazi indlela yami esengivivinyile ngiyakuphuma nginjengegolide. Mlayelo womkhosi FM ekseni ngiyafisa hlasimbe kesibheke lezi zinto ezimbalwa bese ke sithandaza egameni lenkosi uJesu. Izwi lenkosi lo obhala la usithole indoda eyaziwa ngoJobe esingathi usithole uJobe weBhayibheli elimveza ewumuntu obekade esaba uNkulunkulu ehamba ngokwethembeka engekho umuntu onjengaye emhlabeni uNkulunkulu usho njalo mafuna chapter 1 walencwadi. Kodwa ke sithola le ndoda yehlelwa izimo ezingemnandi and ekuhleleni kwayo lezimo ezingemnandi ikhonza isaba uNkulunkulu ithembekile ihamba ngokwesaba nangokwethembeka phambi kaNkulunkulu kodwa izimo zayehlela. And masifunda ke ilivesi esilifundayo kunento yokuqala esiyitholayo kulona eyokuthi indlela zomuntu zaziwa uNkulunkulu. UJobe usho njalo ngasekuqaleni kwevesi esilifundile ngokuba uyayazi indlela yami, indlela zomuntu zaziwa uNkulunkulu. Kuyisibusiso ukuphila wazi ukuthi mawukhona emhlabeni awukho ngenxa yakho kodwa ukhona ngenxa yakhe ngoba indlela zomuntu zaziwa uNkulunkulu. Okwesibili esikutholayo kuleli vesi ilento yokuthi ke uNkulunkulu unesikhathi sokusivivinya, uNkulunkulu unesikhathi sokusihlola. Impilo uyayivumela ukuba isifake ezikhathini zovivinyo. Uma uNkulunkulu ke esivivinya akube njalo esitheni uSathane. USathane akwenzayo ungumlingi wamakholwa kodwa uNkulunkulu akwenzayo uyasivivinya and inhloso yokuvivinywa ukuze sidluliselwe esigabeni esilandelayo uma sikwazile ukuphumela kulezo yivivinyo. Kodwa ke inhloso yesilingo ukuze sehliselwe endaweni engaphansi kwale ebesikade sesivele sesikuyo. So ke uNkulunkulu uyamvivinya umuntu wakhe kodwa isitha uSathane uyamlinga umuntu wakhe. So kule ndaba esifundayo uJobe wafikelwa isikhathi sokuthi inkosi imhlelele iphepha, imhlelele ivivinyo. And uma ke eqalisa iBhayibheli veza ukuthi kufika igijimi zizobika ngezimo esezehlile, indoda eyinemfuyo, indoda eyayilimile, and igijimi mazifika zizo reporta ukuthi sithe salusile kwehlumlilo imfuyo yaphela yonke akusalanga lutho kodwa kusale mina ukuze ngikwazi ukuletha umyalezo. Uma esathatha lo myalezo kungena esinye isigijimi sizobika ngokuthi kwehle umlilo kwasha amasimu kwasale mina ukuze ngizoletha umyalezo. Ziyangena ngokudedelana igijimi eziza nomyalezo ongemuhle, umyalezo ongathokozisi. And uma zenzeka lezi zinto iBhayibheli livezela ukuthi kufuhamba isikhathi lakhona abangani bakhe uJobe lithi iBhayibheli bagcina bezwakalisa uvo lwabo bethi hayi ndoda ngeke akekho umuntu ongehlelwa izinto ezinjengalezi uma engazange axabane noNkulunkulu. Kunesono osenzile, vuma isono osenzile. Kanti kuJobe akukho sono asenzile kodwa nje bekuyisikhathi sokuthi inkosi ayikhonzayo imfake esivivinyweni. Kwangagcina ngabangani bakhe uJobe seliyasazi isizwe lenkosi ukuthi nonkosikazi wakhe engiye ngimxolele uma izwi lenkosi lisitshela lithi wagcina eluleka umyeni wakhe ethi babathuka uNkulunkulu bese uyafa. And ngiyakholwa ukuthi umama uJobe ukusho lokhu ngenxa yokubona inhlungu umyeni wakhe adlula kuyo
and njengoba umyeni wakhe edlula kwelenhlungu akukho mnandi kunkosikazi wakhe so ke umnikeza iseluleko kodwa uJobe uthi asiyukwamukela okuhle kodwa enkosini ngoba uma ukhonza uNkulunkulu uma ungumuntu kaNkulunkulu uma uphila emhlabeni uJobe uthi umuntu akasempini yini emhlabeni ngiyafisa ukusho ke mlaleli wami lapha ekhaya ukuthi impilo nje inezivivinyo kodwa ke into emnandi ukwazi ukuthi izivivinyo azizi zingaphethe lutho izivivinyo uma ziza zisiphathele ama promotions zisiphathele ukwenyuselwa ku level engaphezulu uma uqhubeka nalendaba uJobe usazisa ukuthi mase ngivivinyiwe ngizophuma okusho ukuthi izivivinyo azikho permanent umgodi okuwo usizi okulo ukukhala okukho akukho permanent akuzohlala kukho njalo njalo kuzoba nesikhathi sokuphuma uJobe uyasazisa la ukuthi uma esengivivinyile ngizophuma and into engiyithanda kakhulu uJobe mayikhuluma uthi uyazi uvivinyo ubani and uthi mase ngivinyile ngizophuma bese ke uJobe ethi mangiphuma ngizophuma nginjengegolide ngamanye amazwi ngizophuma sengifiswa ngizophuma ngikwe demand ngizophuma ngesiyona into engene ngiyona kuleso simo udlula kuso mlalelo wami lapha ekhaya esingemnandi abanye abasaziyo abanye abangazazi nezinye ezaziwa wowedwa ngiyafisa ukusho ukuthi yazi ukuthi uyayazi uNkulunkulu indlela yakho uma esekuvinyile uzophuma kulesimo mawuphuma awuzophuma uyinto ongene uyiye kodwa uzophuma unjengegolide uJobe esifunda ngaye uchapter 42 wencwadi yakhe usivezela ukuthi uye uJobe esimuzwa ke esethi Nkosi ngiyazi ukuthi ungenza konke necebo lakho alinakuvinjwa uma ungumuntu kaNkulunkulu yazi ukuthi izimo odlula kuzo zingesikhashana futhi mawusudlwile kuzo mawuphuma uzobunge siyona into ongene uyiyo ngoba uNkulunkulu akamshiyi umuntu endleleni qinisela ke sihlobo sami ubekezele wazi ukuthi uNkulunkulu nawe kulomgodi okuwo uzophuma izwi lenkosi esilifune namhlanje lithi ngokuba uyayazi indlela yami esengivivinyile ngizophuma nginjengegolide ngizophuma nginjengegolide nangalesikhathi ngiyakhuluma ukuphuma kwakho kulomgodi ngabe umgodi wesifo ngabe umgodi wokuhlupheka ngabe umgodi wokulahlwa umgodi wokungamkelwa ngikhuluma ukuphuma kuwo lomgodi egameni elinamandla igama lika Jesu ngiyacela ke ngalesikhathi imlalo wami sivale amehlo sigibisa amakhanda ethu sithandaze egameni lika Jesu baba wethongcwele siyakunikeza udumo ekuseni naba nkosami abantwana bakho umlaleli womsakazo Khosi FM nangalesikhathi sihamba uNkulunkulu ongcwele siya endleleni ezingafani ngiyakhuluma isibusiso sakho imigodi embiwe yisitha mayigqibeke usuku lwabo malube luhle mawuvele uNkulunkulu ohamba phambi kwabo ukuhlelemba amagebhugebhu ngoba uNkulunkulu oyaziyo indlela yethu uma ususivivinyile sizophuma asizukufela kuzo izivivinyo and uma siphuma sizophuma sesinjengegolide sikunikeza udumo ke ngoba wena wedwa uNkulunkulu uyaphila akekho njengawe egameni lika Jesu Christu inkosi ephilayo amen.

0: bathi gijima ngengqondo mfana bathi umfana gijima ngengqondo ubuza kwabadala indlela ibuza kwabaphambili ake siye emakhehleni siye ezalukazini laba sebempunga ekhanda bathi kuba mpunga ukuhlakanipha
1: injalo leyo ayi

0: Kalo ngempela namhlanje sithi kuwena jabula ujule ngena ngenye indlela engajwayelekile kodwa ke ngenze njena ke manje ngibona ukuthi kuhamba kanjani
1: Ukhosi FM luhamba phambili.

Kunjani ke makunje? Kunjani makunje? Nanga umletho wakamajola uthi ke ngeke ngihlale kunje. Nyamaza umletho amathi nje ngeke ngihambe ngiye kumculo ongambonanga uDudu Khoza. Awu ngiyakuthanda wemletho.

sesingena yona ke tea time njengamanje sithi ke tea time no lady D nangothi ke ngenkulu inhlonipho angibingelele kuwe mamkhoza nethimbo osebenzisana nalo ngicela ungazisho igama ngingowesilisa oneminyaka ngamashumi amathathu nantathu 33 inkinga yami lapha ngathandana nosifazana iminyaka eyishiyagalombili shuthi 8 years konke kuhamba kahle sinengane eyodwa yomfana bese kube yeyakhe engamfica nayo nami nginayo futhi ingane angifice nayo okay uthi ke izingane zethu sizikhulise zincane zaze zabandala uthi ngoba zazi ukuthi zona zizalwa yithi sobabili kanti akunjalo uthi emamkhoza ingane yakhe le ngimfice nayo le entombazane ethole umama wentombazane yazi ukuthi imini ubaba wayo ngoba bengiyenzela konke konke ngisho nje esikoleni ibhalise ngami ha ha ha mibhalise ngayo shot kwase makubhekwa kuthiwa abazali inamba makuthiwa khonto emvelelayo kuthiwa uthi qhu uyagula emsebenzini belande ambulance bafonela naye futhi hawa wawa uthi ke la uthi ke ngayithola ino 3 years manje sineminyaka yo 11 now but kwakusekuncane kuthandeka nje kodwa I still hayi angivumi kahle uthi konke konke yabazo mina mhlaba hayi ngoba ngucijimpi kodwa ngiyahalela ukwazi ubabuwayo oyizalayo ke wayethini yena noma engasazwani noma wayo musukhophwa zamakhosi ulimile umbuzo uthi ke okungizwisa ubuhlungu ukuthi angisathandani noma wayo sengihlukene naye emva kokuthola ukuthi usejola emsebenzini ngaphakathi nesupervisor yakhe kanye nomunye umuntu wetekisi ingane yami ke sengayitshela ukuthi sesihlukene nalo ebengicabanga ukuthi umama wayo ngayichazela nje kahle itshela uma wakho lo ngendlela owenzeka ngayo sengitha ngichazele cha isimo sasinje nje oyakhe kube lulu uchazele yakhe ingane ngicabanga ukuthi mase ethi ke la engifisa ukwazi kunina abalaleli ngenze njani ngale ngane kalo sisi ebengizwana naye ngoba ngacela kuye ukuthi noma ngabe siyahlukana mina naye kodwa abantwana singabahlukanisi wala waphetha shuthi wayecela ukuthi le yakhe into ingane entombazana nalo mfana lo basasebeba ndawonye bazi ukuthi yonke into ukudla ndawonye esikoleni ndawonye bahamba kuseyitshethe umfowethu nodadewethu wathi ngicela singabahlukanisi ngiyamhlaba kancane khonte mhlobo ngabahlukanisi kanjani bengahlali ndawonye ungabahlukanisi kanjani be ayi angazi kodwa ngizozwana baleni mangibeki nina ngiyaziswe sengihlokoloza uthi ke wala waphethe ukuthi mayethi sicela singabahlukanisi wathi kima kanawo yeni ngane intombazane ungakhohlwa phela wena mina nginabafana bodwa please sengiyambona ukuthi wayesenze njani eziwa nawe ukudina ukuthi abasazwani uthi wathi anginayo ingane intombazane nginabafana ababili ngicela ukuthola izeluleko kubalaleli ukuthi ngenze njani ngale ngane ngoba yona ngiyazi kuzoyihlukumeza ukuthi sesihlukene kodwa kungaphezulu kwami kuma nje ngithenga izibadla zobusika angazi noma ngiyithengele injengenjwayelo noma ngiyeke ubuhlungu kakhulu umoya wami ngaloko hey ngivumeleni ngithi ukuphuma kancane uthe usethandana nomuntu oshayela itekisi mhlawumbe mengayoxoxa naye athi hey khuza lo muntu wakho ukuthi akangidedele kwaqale kanje noma uma ubona sekulwe kukhonto esihlanganisayo uzozizwa kanjani uyayivuma into engiyishoyo mekwavuma yena lo wasezwana nomama wengane mhlawumbe uzokhululeka naye angazi ngizozwana mina cha cha lidi ngeke akushintshi lutho mina nje khona upheqa amehlo la kumina shothi ngeke avume yena mase kube qondene naye uyabo nani ke ngiyafisa ukwazi ukuthi nithini ngalolu daba indaba ila izingane zasezandawonye ucelile kuba uthini singayihlukanisi njoba sesihlukene umama uthi ngeke unotshe uyafika mase kujwayelekile uthi awuthengela ngisho nalengane esihambe noma wayo izingubo zasebusika enze njani na kanjalo futhi impilo iqhubeka nje isiqala ukumxaka lo baba angizwa ukuthi yamxaka umama kodwa ke mhlambe kuyasazi ukuthi nje na ukuthi uyazi uyilunga lomndeni woKhoze FM uyilunga le Tea Time uthe first up ngizoya kuKhoze ngibuze kwabe Tea Time ukuthi bathini ngalolu daba mina ngifuna ukuzwa ngawe lapha ku Facebook ngizwe ngawe lampu WhatsApp wethu nasencinweni masikushayela sizwe ngawe ukuthi uthini

0: ngikaze ngakhathala namhlanje. Kunzima ukufunda umatikuletsheni.
1: Awu sinenhlanhla. Kodwa singazokhaleka ngamntana omntanami. Bekezela mzukulu, sekuseduze phambili.
0: Uqinisile gogo, akusenzuku zatshwala abantu bagijima bayothenga amaphephandaba ngoba nje befuna ukusihleka mangamagama ethi engaveli.
1: Hayibo. Kodwa ungena yini wesenhlanhla? Ubani osalebela kunaka indaba zabanye abantu lesikhathi samanje?
0: Habe, uthini gogo? Baningaba abantu abangathandi nje ukusibona sibe nenqobekela phambili. Yingakho ke nje kusijabulisa ukuba nothisha abafana noDlamini abathandayo nje ukuthi siphumelele.
1: Hey ungasashongo senhlanhla mntana mntanami. Unobuntu lo yamntwana wabantu bakithi. Uyazi noma sifike esikoleni nje singabazali sizothabela umhlangano. Umthole iphuthume efuna ukusiza bakithi. Hawu
0: ayi shame yini nenhliziyo enhle ngempela gogo. Akafani nje nomzintuli.
1: Ubani ke manje umzintuli senhlanhla? Phela mina ngibazi labo thisha basebancane. Ngazo Dlamini nothisha omkhulu nje kuphela kulesi sikole.
0: Yey wegogo. Uthisha wethu eMaths akeve nolaka, akafani nje nothisha uDlamini, akafuni ukusichazela kahle nangabe singazisisanga. Yazi, uma nabuze nje ukuthi abanjani laba abangezwa, abanye bebemuzwa.
1: Hayibo, wahleli wena.
0: Tshela.
1: Wasinenhlanhla, uthule indaba enkulu kangaka.
0: Abe ngizothini mina gogo, ngoba phela nabanye abafundi abasho lutho. Mhlawumbe yimina phela onenkinga. Veleke ke nje iMaths nabantu bayo nje abayizwayo. Mina sengimane ngayitshela nje sengizifeyila, ngoba naye kumisa uhlezi esitshela kanjalo.
1: Hoo. Kodwa mhlolami ngiqoxela yona.
0: Ngiyakutshela.
1: Uthisha umtshela ukuthi nizofeyila. Kanti akusiwe yini umsebenzi wakho ukuthi anifundise khona nizophasa?
0: Hayi, mina ngimqondi nje ngempela lo thisha gogo. Uyazi uma nasibhokele ngolaka nje singenza ngalutho olubi.
1: Hayi, mina ngiyikholwa nezeke lento oyishoyo.
0: Hey, hayi.
1: Mhlawumbe nilibala yila masoka eni niwaqomile lana. Nikhohle enakile esikoleni. Angithi ngikhuluma nje ndudakazi kamama Nkosi ikhulelwe. Ngenxa yakho lokuqoma kwenu. Ngikhothe ukuthi naye noya ukuyofunda esikoleni.
0: Hayi bo cha gogo mina nje awu mina ngiqomile nje akuthina sonke futhi siqomile. Yazi mina ukuthi anginaliso esikoleni. Ungabuza nombani nje ofunda lapha eXobo High.
1: Hey. Azwasala kuphi ke yona ntombi yami uma bangani makho bonke beqona.
0: Hayi bo gogo.
1: Angithi uwe phela ngitshela ukuthi umzukulu kaMasibiya lo uvaya lesoka lakhe emini kwaBha.
0: Hawu.
1: Bacashe ngeyincwadi uma sebegila imkhuba yabo.
0: Hayi bo gogo kanti uwena watshela gogo uMasibiya lokho. Angishonga mina ukuthi basebengafundi. Mina gogo ngathi
1: cha. Usuqophisa nami phela manje senhlanhla. Ucanga ukuthi nguba uyini ngempela wena?
0: Awu cha gogo ukuthi nje mina ngithande mengabe ukuthi wena.
1: Hey, hey, wesenhlanhla. Ungalingi ukukhuluma ukuthanda kwakho lapha kimi. Angizwe ngithini wena? Ungizwa kahle?
0: Ngiyezwa gogo.
1: Lalelaki. Ngizobhala incwadi ozofika uyinikeza umbuvo kusasa lokho ekuseni kusaya. Ngifuna lo Miss Ntuli ndini wakho. Angitshele kahle ukuthi usuke eqonda ukuthini uma ethi ndizofeyila. Kunjalo nje ngifuna umbovu acacise ukuthi umfuyeleni uthisha odlala ngezingane zethu lapha yaye.
0: Awu gogo ngiyacela bandla yazi ungayibhala incwadi uzongibulala uMiss Ntuli mengabe ukuthi yimi engimqhathile.
1: Hayi ke akudoko ligayelwe mina lelo.
0: Awu kodwa
1: angeke ngithule nje uma kukhona abantu abaqhaphazayo. Habe imhlola yami ini lena.
0: Awu gogo.
1: Angindazo isikhathi sokuphikisana nawe mina. Uyangizwa ngithini usenhlanhla? Awungeke futhi ngihambe ngiyozilalela manje ngikhathele kabi mina. Ngizovuka ekseni ngiye lapha kumasibuya ngiyomxoxela lensambatheka kathisha ngaphambi kokuthi nje ngibhale incwadi ngambuvu.
0: Eh, Nkosi yami. Akufumi nokuthi ngilale. Ngaze ngazilaya ngakhuluma indaba kaMiss Ntuli kugogo. Uzongibulala nya umeze ukuthi yimi ngimcebile. Hayi, kodwa uyadelela bonaye. Kunjalo nje akahloniphi nabanye othisha. Cha, akusinani vele sekonakele. Sekuyobonakala uma ngabe ugogo seyibhalile incwadi. Mhlawumbe uzomyanathi nje abanikele esikoleni benogogo uMasibiya. Hayi, ake ngizame ukukhonga ubuthongo. Ngingazi ngozele ngesikhathi sokufunda.

0: Nosipho.
1: Gogo.
0: Vuka bo uyini esikoleni?
1: Wesiyabe. Sakusile njalo.
0: Hayi kusile
1: vuka bo. Eh, uthisha wethu geography iqinisile mangabe uthi busuku. Ufishane ehlobo. Phela mina ngakudeli nje ubthongo. Kona kwezinjalo na gogo. Washisha kangaka ukuvuka.
0: Hayi hayi musongibhedela wena Nosipho. Ingani mina ngisweza kade ngivukile ngalesi khathi suku zonke. Angifani phela nani nilali ilanga lize ligcwale indlu. Ngiyayi ngibona ukuthi noshade laphi. Noganela kuphi
1: nje. Awu ngeke angifune umshado nje mina gogo. Eyami indoda iyincwadi lezi.
0: Usdadewo. Wazi wakolode uma ufuna umuntu. Ingani wena iqomile kaShezi?
1: Awu gogo.
0: Noma kambe uchithela isikhathi nje ngalomfana.
1: Awukahle bugogo. Ungayiqali nje indaba kalunga abandle.
0: Ngingayiqali ngoba kwenze njani noSipho. Ucabanga ukuthi sengilibele ukuthi wena ungenisa lo mfana chachaza emzini wami. Hey bona uSipho, khumbula ukuthi ngathini kuwena. Uma ngike ngambona nje, uyokhomba umzono otshala ngiyakutshela. Ungizwa kahle uSipho?
1: Hayi ngiyezwa gogo.
0: Yeah.
1: Ake ngihambe ngiyobeka amanzi okugeza estofini.
0: Estofini?
1: Yeah.
0: Uyibuzo ke zamanzi afuthi kumele kushisa nje uSipho.
1: Ah gogo.
0: Ah umthetho wagufa umqedi parafini wami phela wena.
1: Hayi kanjani?
0: Uzoqeda ngabe ngisakazi nokubilisa amanzi okwenza iti, hayi ngeke.
1: Kodwa ngoku uyazi nje ukuthi ngiyesaba mina ugeza amanzi abandayo. Ngizowafudumeza kancane ngokungenani bese ngiyasicisha istofu.
0: Ngeke uze ukubone lokho noSipho.
1: Kodwa gogo.
0: Sulibele ukuthi umuzi wami lo. Uma usufuna ukushaya umthetho, phumphele. Uye kowakho, ngizwa kahle.
1: Ngiyezwa gogo. Uthi nje
0: phela. NoSipho. Ukwenza sengathi simi kahle, ngeke uze kukusize ngalutho. Wazi kahle usinxakeke kanjani njoba nasesikoleni hlezi ufuna izinto ezidinga imali.
1: Eh.
0: Yayibona jonke lonto. Ubone nje ngisakwazi nokuyithengela umlenze wenkukhu mina.
1: Hayi. Ngiyakuzwa gogo.
0: Imali yami empesheni iphelela kuwena yonke mangolile hayi ngeke uSipho.
1: Ngizwa kahle. Kude ngiyakuthembisa mina ukuthi ngizofunda ngokuyimisela ukuze ngiphumelele kahle. Eminyakeni emihlanu nje ezayo sobe singasabalwa nje kubantu abahluphekayo.
0: Kodwa into okwenzeka nini lo mzukulu wami? Phela mina ngiyobe sengaba mathambo omhlophe ngaleso sikhathi. Futhi kuyoba ngcono kakhulu ukuthi ngisheshe ngifele ngihlukane nalusizo lwale emhlabeni.
1: Hawu gogo. Waze wakhuluma kabuhlungu.
0: Kubuhlungu?
1: Uyazi ngize ngiyibone ngiwumthwalo nje mahlomba akho. Uyazi gogo, khona ngikucabangayo la ongase kusizo. Khona imali yakho phela izongaphelela ezandleni imali yempesheni.
0: Hayi bo. Ungangitsheli ukuthi ucabanga ukuyogqeka ezimabhenki.
1: Hayi go.
0: Hayi bo. Awazi ukuthi abantu abaphila leyo mpilo babulawa kanjani.
1: Hawu gogo.
0: Musa nje ufuna ngimele inhliziyo wena noSipho.
1: Cha bo gogo, cha. Angisoze mina ngangena impilo lenjalo. Ngicabanga ukuthi ngiyofuna itorho lapha eplazini kanozaza. Bakhona abafunda basebenza khona. Uma ngabe kuyimpela sonto nje kanjena. Ingasiza leyo mali noma ingenani nini.
0: Hayi hayi kahle kahle kahle noSipho. Sifuna ukushaya sogandakanda.
1: Hayi bo.
0: Ugandakanda ebhunzo gibela phezu kwakho.
1: Kodwa ugogo bakithi.
0: Hawu. Wena ububhizi uqoqana namazambane. Hayi akunani nje nganizo yalapho mina.
1: Hawu kodwa gogo bakhona nje nabanye abafunda basebenza kanozaza bahola 100 rand ngosuku. Bese bephiwa amazambane ke lawo aphuma esikwe igeja likagandakanda. Awucabanga ukuthi ngasiza leyo mali uma ngabe kuthiwa ngizosebenza nje mhlawumbe ngomgqibelo nangeso.
0: Hayi cha cha mvumo uSipho. Umthetho wakho usufuna ungenze inhlekisa ke la endaweni. Hayi bo uzowenza nini umsebenzi wesikole?
1: Ah gogo uyazi nje ukuthi mina nginayo inkinga eyifundweni. Futhi njoba nje sizoqala ama-class lawa ntambama kuzoba ngcono kakhulu.
0: Ungangitsheli ngalawo ama-class noSipho. Angithi nizobe nifunda nini isingisi kuphela. Uzostadisha nini ngasiphi ke ezinye izifundo?
1: Gogo, mina nginayo inkinga ngomsebenzi wesikole. Ngiyakuthembisa ukuthi ngizophasa kahle kupheleni kunyaka. Kodwa imali yona siyayidinga la ekhaya.
0: Hayi, cha ngivumelani nawe noSipho. Anginayo ingane ezohamba ixosha amazambane mina ngisaphila. Hamba nje uyogeza uyesikoleni. Icebo lo zakha lona. Kodwa sisoze nje salala singadlili. Inqobo nje uma sisaphila. Hamba ugeze.

0: ngibangela umsindo kuseni kangaka. So.
1: Ekhaya la kwangcobo. Ngingangena bu.
0: Hawu, kanti we mantombela. Kwenze njani wasihlasela ngaphambi ngisho ilanga leli ntokazi?
1: Cisha ngulala umqantsoza emzini wakho basibiya.
0: Hayi
1: mina ngalentaba ngiyakutshela inkosi impela.
0: Ukantsana ucane kanje.
1: Wathi ngithale phansi. Dona asibiya khona ngizokulandisa kahle lonke udaba emzini.
0: Wangithusa ke dadewethu. Kwenze njani ngempela?
1: Ey. Angicasulwa nenkulumo kathisha kasinenhlanhla obafundisa isho. Yini konje? Uthe yini kuse yami lo mntwana lento ushilo nje?
0: Hey, kugamzimba sala nhliziyo. Sukhohlwa isifundo. Akusona isingisi.
1: Cha, bo masibiya. Uzosikhumbula wena ngoba wake walunguza kancane esikoleni. Kimi ngimane nje kuhlwe mini.
0: Hawu, mantombela ngizosikhumbula kanjani uma nawe ungasasikhumbuli? Uthe sifundiswa uba.
1: Konje. Konje uthe inkosi yami. Oh, ngakhumbula. Uthe uthisha sifundisayo wakantuli.
0: Oh, usuyibalo.
1: Cha, akashonga ukuthi izibalo. Masibiya. Cha cha cha. Utheni kambe inkosi yami?
0: Phela mina ngazi ukuthi uMiss Ndulu bafundisa izibalo. Mhlamba ufuna igama lesilungu, two maths mntombela.
1: Awuzwake, nakho ke. Ushaye khona impela masibiya. Ngivele ngazi ukuthi wena uzosazi.
0: Mm.
1: Uyazi ukuthi udelela kanjani lo thisha lo? Uyazi lo Miss Ndulu, lo Miss Ndulu wena ukuthi udelela kanjani?
0: Wenzeni manje mntana omuntu? Unosipho, angazi umuzwe khala ngaye. Wenzeni?
1: Umzukulu wakho phela akafani inhlobo nozinenhlanhla okungahlalela uthi sifubeni sakhe. Izolo ebusuku ngitshele ukuthi uthisha akafuni babuze uma bengizwanga. Wakwenza
0: into njengani? Hayibo.
1: Uthi umbani aqhubeka afundise idlanzana labafundi abamuzwayo. Laba abanye abatshela ukuthi bazofeyila. Yini nje le?
0: Kahle mantombela bo.
1: Dinwe kabi.
0: Uthola uthini umbomvu ngesenzo salothisha?
1: Ungathi ubukhona ngenkathi ngimbuza lo mbuzo usinenhlanhla. Uyangizwa ngithini kuwe?
0: Hayi eh. Lo thisha kuzomela aphuma phele emagcini esikole uma engafuni ukusebenza. Baningabe othisha abagcina sebefudukele emadrobheni ngenxa yothisha bangesibo abalapha. Konje ngowaphi yena lo Miss Ntuli?
1: Ungwasemazabekweni. Ukube waxoshwa yini ngakubo ngoba phela nesikole esikhulu sikhona nangalapha ngazi nalo.
0: Hayi kusobala phela kuthiwa nje sayili ikhanda lakhe leli gqabhayi. Mantombela kuzomela siye kumbomvu. Solizisisa kahle lo daba. Ngeke uzume ukudlala ifika namtswala uthina la.
1: Uqinisini impela ke lapho masibili.
0: Oh ngisikambe
1: sapholisa amaseko ngiyakutshela. Ngisaya kogeza ngiqhoke nephinifa lami elihlanzekile. Emva kwesigamu nje sehora ngizobe singilungile.
0: Hayi kulungile mantombela. Impela siphikelele kumbomvu. Uma naye sibhedele. Uzotshatha amasakane akhe ahambe nawe Miss Ntuli wakhe.
2: Sisibeka lapho isitophu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa ukhozi FM.

0: yabona ke senze njena mase khuluma ke la sit love and relationship u coach love coach lesikhuluma na umgaba emagabaza hey asimbingelele sawubona
1: asibingelele ma asibingelele nabo kulaleli niyaphila
0: hey siyaphila siyakhuluma labalaleli bafaka nabo bagalele zephu ukuthi hayibo weza kanjani wena bakutshela umuntu ezwe kahle athi sikhuluma ngempela indaba ethinta wena uthando namanje kodwa sithe sigeqa amagula sikhulume nawe ngokuthi ke ngempela umuntu ubona kanjani onothando liqiniso nonothando okulandela into nazo okuthanda ngoba
1: Yeah.
0: Awubingelele abalaleli futhi.
1: Hayi, asibingelele kumlaleli mama, sithemba ukuthi umlaleli uyaphila, siyabonga.
0: Uyabona ke emgabe emagabaza, impawu evamise ukubonakala uma umuntu ekuthanda kweqiniso engabhekeli utho kwena iziphi mhlamba?
1: Impawu seze zikhona mama, kodwa uqinise elimhlophe ukuthi akekho umuntu ozothandana nawe angabheke lutho kuwe.
0: Ngiyakuzwa,
1: kuhlezi kukhona something umuntu ayibhekile kuwe azoyibenefitha kuwe.
0: Mm-hmm.
1: Kepha eyokuqala nje vele siza ngayo yiluthando.
0: Mm.
1: Right? Uthando lolo luyibenefit ngoba uma unginikeza uthando kusho ukuthi kuna something ongi

0: ukumkhumanisa nabantu abazomfikisa la afisa ukufika khona. Ngokuthandana nawe ungumsakazi, ngokuthandana nawe ungu-producer, ubheke ukuthi mhlawumbe ingoma yakhe iyodlala okhozini ngelinye ilanga.
1: Yebo. Producers.
0: Yebo.
1: Ngiyakuzwa. Ey. Manje magabaza kusama sithi umuntu akasebenzi ngempela. Kodwa uyakuthanda.
0: Yebo.
1: Eh isiphi into okufanele usibheke sewuchize ushilo ngeinhloso mbona sibaphi ngina ukuthi kho samhlabhe ngabe isijwayeze noma abantu bacabanga ukuthi mungasebenza uma nje ukushela uqala kahle ususebenza noma uthini kuloko
0: uyabona uma ngabe ungena othandweni ungena ebudlelwaneni nomuntu ngesingisi sithi uthandana ne potential not current yakhe kusho ukuthi ubheke ikhono unalo lo muntu kepha ama resources akanawo ukuyimisela lo muntu empilweni unakho ugqozi nofukufuku khona lokuthi angazibona mhlambe awumuntu awutho ngelinye ilanga kepha isimo asivumi namhlanje. Sorry, so uma sithi uthandana nepotential usukuqoma loya muntu one driving ekusasa. Uqoma loya muntu ozibona emkhulu kusasa ngoba asiyazi impilo ukuthi sikusasa. Asiyazi impilo ukuthi siphatheleni. Uyabona nje mina ngathi ngiqala sorry singena ebudlelwaneni nonkosikazi singakashaki. Ngenza isithembiso kuye. Ngathi uyabona ke njengoba sowuthandana nami nje wonke umuntu ebekawusizo kuwe akuthi ukumpaka kancane. uma ngabe kunezinto ubabakhe bekakwenzela zona, hayi sengithatha over ke manje, uyabona. Kusho ukuthi mawudinga usizo biza mina. Mawufelwa imoto, biza mina ngizolishintsha isondo lemoto. Kodwa ngikhumbula kahle lelo langa lelo ngangino 20 rand nje kuphela.
1: Uthembeni.
0: Ngithembe ukuthi sophi ngizoyifaka, uyayibona. Ngithembe ukuthi imizamo ngizoba nayo. Mhlazane sitakile, uzothi makathi ngisitakile, ngizogijima ngeenyawo ngiye khona lapho. Ngizosusiko ngime naye emgwaqeni, uyayibona. Ngimbonisa ukuthi ngizokwazi ukukuvikela, ngizokwazi ukukuqanda, uyayibona. Isithembiso ngasenza ngino 20 rand kodwa namhlanje hawu ikhathi sami lihlala kuyena
1: cabanga ucabange nje uyabona ke sesinokubona ngempela abanye abantu besifazane kuyibona abasebenza ngcono bathuthukisa izimpilo zabo kodwa uthola ukuthi umuntu athandana naka sebenzi sengiyoshayela imoto wesifazane uthini ngalolo thando olunjalo na
0: Uyabona into enkulu mama ukuthi uma ngabe ungena othandweni ukuyigqaja ngento engekho akuphele especially uma umuntu wesilisa.
1: Okay.
0: Uyabona ipride mama ayimsiza umuntu. Ngoba kuyenzeka umlingani wakho noma unkosikazi wakho uyohola kakhulu kanti leyo nto leyo izonisiza ukuthi niwakhe umuzi wenu. Izonisiza ukuthi uthando lwenu luqine. Ngikhuluma nawe nje mama, mina nje unkosikazi at some point wayehola 7 times what I was getting.
1: Uthini wena? He?
0: Uyayibona. Kodwa ngoba besizimisele ngale jeni yokungena emshadweni akakazi angenze ngizizwe ngathi ngihola kancane akakazi angidelele ngoba ihola kakhulu uyabona so lesiphindi buye ekutheni inhloboni yomuntu othandana naye ufundiseke kangakanani unesimilo kangakanani ivision anayo iyahambisana yini nalowo nayo wena
1: uyabona ngathi ngicela ukukhulume nabesilisa ke manje ibona kwani nkosikazi sesekhombisa intombi sikhombisa ngikho lapho kuba uyona incikiselayo kuba uyona othi oh ngoba na ungasebenzi ngoba na ubuntu ngcono ngoba na kuwena ngoba na ngoba na ngoba ngicela ukukhulume nawe bahla
0: uyabona bafowethu akekho umuntu osensitive njengendoda engasebenzi okanye njengendoda elahlekelwe umsebenzi ngoba leyo nto kuyazwela kuwe angithi wena ezumuntu wesilisa you are project oriented udalelwe ukuthi uyosebenza kube na something obuya nayo la endlini so uma ngabe sekuyinkosikazi oletha something la endlini ukwenza uzizwe ngathi awenzi lutho ukwenza uzizwe ngathi kuna certain role ayithathayo from kuwe kepha ungayiboni ngaleyo ndlela ibone ngeso lokuthi okwamanje kula ngikhona and ngidinga ukubambisana nomlingani wami ngidinga ukubambisana nonkosikazi wami and ke futhi kuzomela ukuthi njengoba ngingasasebenzi nje ezinye izinto ngimsize ngazo njengoba ngeke ngikwazi ukumsiza ngemali kodwa ngeke ngihluleke ukukhipha isishebo efrijini sidifroste ukuthi makafika nje afika amaphisisi inkosi yami sewadifrostile ngikwazi ukupheka loko akudicile isifundo sami phansi njengomuntu wesilisa kepha kungenza ukuthi ngibe emotionally available for umlingani wami kungenza ukuthi kwazi ukuthi ngimsize umlingani wami ngiyaphinda futhi bafowethu asilazi kusasa lisiphathelene namhlanje unkosikazi owayehola 7 times ukudlula mina yonke into yenziwa yiphi ke manje kodwa ngowakwazi ukubekezelela wakwazi ukuhamba nami uhambo ngingenalutho kepha ithandi ahead ukuthi ngiyithathe ngiyifake esikhwameni ukuthi imoto namhlanje nayo angishayele yona le khona ngoba eyethu akithi kusho yena phela ukuthi khululeka ebuseyihambe yethu so usukunenhlanhla ke uma ngabe umtholile umuntu ozokwazi ukukusiza kepha-ke uma sikhohlisana siye sithi mhlazane umcasulile uzokukhumbula ukuthi wawungelutho wena ushayele imoto yami
1: Hayi Magabaza siyabonga kakhulu. Ngicela ukuyivala lapho nje ngithi DJ Gebza lo kanti ke futhi TikTok uthi ke Gebza Joe, uGebza noma uGebza lo Balumbu. Instagram, Facebook. Ulozo sidlalela ilento, sidlalela imix. Wena ke Magabaza, wena umuntu weTikTok wena sikuthola kanjani?
0: Mina ke ku TikTok uthi DJ Mgabe Magabaza ku Facebook na ku Instagram konke nje inkundla zokuxhumana uthi nje DJ Mgabe Magabaza kanti ke na ku WhatsApp uyathumela ku 0798513721 uthi nje 0798513721 kanti ke Durban CBD ni office ilkhona siyabasiza kwabadinga usizo.
1: Hey, ngiyakhumbula kuqala uba khona la ehotela bafika abantu ngiyajabula ke mosune office khona la oluphinde likuphi?
0: Sise Anton Libede 304.
1: Okay, siyabonga kakhulu.
0: Yeah. Siyabonga.
2: Nakho ebekwenzeka. Ujabulo Jule.
3: Umkhaba akona nje ukududla kakhulu noma futhi akona nje ukuthi amafutha.
4: Mina ngicela ukubuza, mina ngikhuluphala ngesisu nje umthethwana ngibona ngaso ukuthi why in the right. Mase sengizaca futhi sona nje ngibona ukuthi awunako kuphela kuphela. Kungabe kuseyiko yona ndlela le ngisuke ngibona ngayo noma kusuke kugcwele wona lamaphutha udokotela akhuluma ngawo.
3: Umzimba wakho ukuthi ukhuluphala kanjani okay kunendlela uthi umzimba wakho kwawena nje uprefera ngawo ukuthi mina amafutha ithi ukuthi ngiwabeka ngiwabekaphi iqala
5: ngifisa ukuzoxoxela ngosizo umnikeze lona ukuthi ngine back pain esineminyaka yenzakile till today no pain ayikho njengoba ngikhuluma
6: ngiyabonga Dr. Mthini engathi abanye bangakulandela ngoba lokho okukhulumayo kuyikho
2: Inkulumo egcwele iyatholakala kwi-podcast yokhozi www.ukhozifm.co.za

bese sisho ke ngempela la sisho sithi ke DJ Cebza sithi ke TikTok Cebza Jobe sithi Instagram ne Facebook DJ Cebza nisale kahle ke sihlale kahle namhlanje siyanishiya njengamanje kodwa uma isiqhubeka nayo kancane mix la sithi ke usiya siya hadebe bese siphinda sithi uMakhosa balo kuzofika uDumisani undimanda aqhubeke nani bese uba uzimdola bese uba ke uzimdola kanjalo futhi no DJ Sphelive nethimba lonke.

0: Sekunjalo mnalo lokhozi ya farm sesifikile sesifike kwezwakwala namhlanje kokulwesibili oluhle kakhulu sithi sobona sobona umhla ka 12 enyangeni enhle kakhulu ka April 2026 sathi ke sibonge lapha kunokuthula ne D General empeleni D General ethi nokuthula njalo njalo Trade of E Daniels ofika ke nodlala ethi impeleni zinga ethi dlala isihloko sengoma sibonge lapha ke kumavela gamede ulapha ke embongolwane kuyizingoma ke athe uyacela namhlanje imdola simvulele ngazo ke uhlelo sayizamnandi ingoma
1: Ayishem Shana phela ngendlela yakho ni yasiyamnandi ingoma we.
0: Yasiyamnandi ingoma. Yasiyamnandi ingoma. Yasiyamnandi ingoma. Hey. Avu ngiqala njalo. Sesikhona sesifikile. Daba yakho.
1: Asikubingelele ke mlalelo Khoza FM sesifikile ke siyithiba le dark 12:03. Ithi singena mini ngenkathi zamadina abanye bathi ikhathi zamalunch. Kazukuphi nobani la ukhona ekuseka mvani sesifikile ke siyithimba. Dark 12:03 uzimdolo mamkhulu wesizwe. Ngiphethe ke uDJ Spelive. Our father ukhona ke umdidiyelo omkhulu umfundo kamabaso khona nosalela umthetho ubhizi kumfana uyacofacofa lapha eNtanjeni. Uzozwa nje nawe ngale kwehora lokuqala ukuthi umfana akadlali. Ucofacofa ikhona.
0: Hayi no sesifikile sesifikile. Bemnandike izola zimdola ngibe nesikhathi simnandi nje ngadlula lapha kumnye umndeni noma okay. Ngiyobabona nje ujeqa kade uphekiwe lapha nasikhokho unkhumbuzo wakho. Uyakhumbula ungadvisor lapho ngiluleke ukuthi ubopheka kanje vanga uficake.
1: Bajabula ke intsebe nomsakazi wangempela phela. Lokho uyabo udlala uyabo sekuze kwalunga. Sekuze kwalunga.
0: Hambe mina ngizokuthinda imdwala uma unje.
1: Cha ngiyabuza ukuthi bajabula yini.
0: Ngisho ukuthi bengisadlala.
1: Mose umsakazi wangempela. Ngiyabuza. Thani wena cha bajabule ekhaya.
0: Hayi bajabule ngosiyami.
1: 1247 isikhathi sakho kuningi kakhulu ke sikuphathele khona namhlanje sibonge konke nje ama team bakusukela ekseni akade ibambile sesifikile ke nathi sithemba ukuthi baphila ke goli kwandonga siyaduma ne right ninjani ko Eastern Cape ko Gqeberha ko Qumbu kuxolo ninjani kodwa ne right lapho bethunana bathi bathu cause liyabhabha
0: lubhabha pound birds
1: yeah lubhabha ne
0: lubhabha pound birds
1: abaphula phuli
0: bebe khona njalo njalo hey bayalidinga usiza abantu ngale kubi ngempela
1: ah kulungile kuzolunga kuzoqonda thina ke siyaqala sobheka ke inkundleni zokuxhumana sibheke ke nakhona ke la ku WhatsApp wethu sibheke ke nakuyo ke inombolo yethu yocingo sebengashayela ke abalaleli siyabheka nje ukuthi hekse kuhambani uzositshela ukuthi uhleli nobani kuphi izinto zihamba kanjani yabo lozo lobombana nje hora loqala mina nawe sitshekhana ukuthi njengoba ke namhlanje kulwesibili okay siphelile ke phela iBlue Monday sekuphelile ke konke ngokuke siqala kwangempela ke iviki ngoba kuwolwesibili nje siqala kwangempela wenzani nobani izinto zakho zona zihamba kanjani amifaku ndikhethe wena

0: Zinala.
1: Sakusala ukuthi bazakushadela kamnandi. Ubekelela wema.
0: Afla.
1: Afla.
0: Ayi wena zimi.
1: Bincala.
0: Bincala.
1: Asiqophe lezo zomfowethu ishayile mzala.
0: Hayi shayile mzala. Ukube kuthiwa mhlambe silaba sebenza wala bodelela.
1: Ngabe
0: sithi nayo ke sayizela.
1: Esayizela.
0: Yonke le.
1: Yilo leli hore salizelayo.
0: Yilo leli kwamlungu salizelayo. Hayi kube mnandi kakhulu sifundile.
1: Awu
0: sihlekile sajabula kuningi nje nakusasa siyabuya ngithi.
1: Siyabuya nakusasa ngesikhathi esifana usihlangabeze wena Danki 1223 mamkhulu.
0: DJ Spell Live, yes, nje.
1: Fundo, siyabonga kakhulu mbula. Simphathi wethu omkhulu sibonga kakhulu nakuwe Nyambosi esiphuma ngawo umgquzumbane wesama. Makwano kwes.

0: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo 3 kuya ku 6 ukhosi FM
1: ukhosi lo ngempela man
0: lo hamba phambili isikhondla khondla somsakazo sindize esathi caba ungabusanyakaza hlala no Khosi FM
2: ukhosi FM lo hamba phambili.
3: Laleli, ukhosi FM lunantokozo kwethulela nanku umdlalo ouchungechunge osihloko sithi isinqulo
4: episode 591.
5: Hayi hayi hayi cha mntu ayengeke ayaye kwethulela isigqoko
6: yisebenzeni manje
5: ngoba hayi ngiyihlale ngiyihambe imemulo hayi kodwa ngiyaqala ngawo ukubona umcimbi obuhle kangaka.
6: Usho kanje Thungeza
5: impela abantu bonke basemaqhosheni baphume ngobuningi babo kanti bonke nje bahle babahlobe kamnandi ungafunga nje ukuthi begcagcwa phela la inkosi impela
6: yabonake lapho sibonga omntumo kanye noshembe ngokusihlelela. Nami ngijabule impela nje ngomsebenzi omshanami.
5: Hayi nje ingane nduna yinhle ngempela kuhle konke nje. Ngisathe ngikhalaza ngapha ngibone ubuhle bodwa. Ukube bayaza abesifazane ukuthi baba bahle kanjani uma bevunile ngabe bavunile kahle kanje zonke insuku.
6: Hayi gogo usuqala zinombolo thili indoda yini wasunquma
5: kanjani? Indoda kufanele ihlale ivula amehlo.
6: Hayi bo gogo hayi bo hayi bo hayi bo. Usiyaqalaza njalo ungakamphothuli nokumphothula uMangema.
5: Hoyi wena. Ugogo phela ndoda ukuthi kusafuneka indlalifa kwaGogo.
6: Hayi weshembe. Hayi bo ngiyangizwisa yini. Nako kukhulu. Ushothi gogo usafuna isinqelekazana wena.
5: Njeba ngisho nje. Ungeke wazi ndoda ukuthi kusasa lizokubekaka. Nami ngiyafisa ukuthi igama lami lisale likhona.
6: Hayi wangishula singalwanga ke namhlanje mfowethu Mbeza hayi khona. Ngibona ngathi sekuphothuliwe manje ngomgidi wasesicaweni. Kho sekuyisikhathi sokuthi kiwe ekhaya manje babusa abantu konke.
5: Akusho nje hayi kunini sifikile bo. Hayi ngiyala nje abantu sebelambile futhi sebomile manje. Sekuyizo phela ikhathi zamadili.
6: Hayi ngiyala ke njengoba ukukhuluma ngeloko manje usuyikhulumela wena sikwaye. Ngiyakwazi phela wena uda ucushwe enkampeni kaKhanyisenyamini.
5: Hayi angipiki umntunga angipiki phela umuntu usuke ezela lokho emcimbini. Uzocima ukoma kanti ikuze esikhala kahle zehla kamnandi uma zemtsala nesithebe.
6: Hayi ake ngivele ngitshele iphoyisa lenkosi ukuthi limemeze. Uze babe behla abantu bayekhaya.
5: Oh hayi, kancane nje kwendlovu. Ngaphambi kokuthi nje uhambe. Ukhona umnomzana obefisa ukubona kungakasukwa nje la sicaweni.
6: Hawu. Ubana nje lo mnumzane gogo.

0: kodwa beauty umuntu ogcina ncike nje mina bengitsho ukuthi ngingazohlangana naye lana kude kangaka.
1: Hayi ke kuthiwa into abayihlangani kodwa abantu bayahlangana.
0: Hayi angidlali njalo mina beauty angidlali. Angiyithandi into yakho ukuthi wena uvula usuku unyenye nje. Uvela unyenye nje ungangitshelanga. Imbi kabi lento yenzile angiyithandanga nje.
1: Hayi sithatha sithando sami anginyenyanga. Nginyenyile nginyenye kanjani waphela ngamngela isimemo mina.
0: Kodwa bekufanele ungazise kuqala ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo esikhulu kangaka ukuthi uze lana. Ukude phela kule ndawo sikuyona.
1: Angikaze ngize kucabange ke mina lokho. Njengoba nawe Mthambo kungakufikela ngokuthi ungitshele ngokuza kwakho kulo mcimbi lona mina ngikubona.
0: Hayi kahle bhuti ukuhambela kuhlukile akufani ngoba.
1: Okay.
0: Mina njengoba ngilana mina ngithunyiwe mina ngithunywe umlamuli mina ukuthi angizommela njengoba phela kwemuli ingane yakhe nje la ngibade ngumuli ingane nje.
2: Hawu usengazaphuthwe lo mcimbi omuhla kangaka ngenxa yokukholwa nje. Hayi thina nje eminyama isaduze eminyameni ngempela yazi. Yithina sodwa nje silahla amasiko amagugu ethu ngenxa nje yenkolo kuKristu.
0: Yiwe, yiwe nomqutho, yiwe. Kahlahle ubani okhuluma nawe njengoba usuqhamu usugaxekile nje ngemomsepho sini. Uba okhuluma nawe.
2: Hayi bo. Umlomadala lokhuluma noMthambo ulalelaka na unelungelo lokuthi uvale lamadle bakho lama ngabe ufuna ukuzwa indaba zabantu.
0: Mina ngeke
1: ngize.
0: Hibo.
1: NgeMthambo ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa ngisuke ngagajwa ukujabulela nje indlela yokuthi ngiyahamba kanye nokuze emcimbini. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi angibange ngisakutshela sithana sami.
0: Ungaphinde uyenze lento. Ungaphinde uyenze. Angiyithandi kwangempela.

0: Hawu, thula phela ngani. Musa ukhala kaphlunga ngaka azo. Awubheke nje nabantu sebelokhu bayasibuka. Hawu, thula phela azothile. Thula bazothina abantu singaye sekhala ngaka.
1: Awu, sikhala kaphlunga ngani ngene kangenzeni yini bakwenzani? Angeke ngize ngimangale uma ukuthi lelidiqa lomngani wakho nelikhalisingani. Yini sisi?
0: Hayi, uthimbele ngihamba.
1: Hayi, azo imathula phela, thula. Ikukhaliswa yini kangaka azothula phela sisi ukuze ngibuze ukuthi uthini. Hawu, yini mayini ndaba?
2: Bayilo mezo manje mengazi.
1: Uthini?
2: Ufuna ukukhumula ivesti.
1: Wemancane umthethweni ngingenwe yini? Yini nje ngempela? Hey. Thula sithando sethu, thula ma. Sekuyaphela phela manje, salishubekezela nje kokugcineka ma. Thula ke sisi ungasakhala thula ke masula. Buka, uyabona manje? Yabo sekuyahanjwa manje sekuyiwe ekhaya. Sekuphothuliwe sigcawini. Uzofika ekhaya, uyiqole kahle ivesti lakho, uyezwa ma? Yama. Ya, uma kukhona nje ukuhluphayo ngokugqoka kwakhe ivesti sekufika ekhaya, uze la kumina uzomtshela. Ngizodila naye mina, uyezwa ma?
2: Ngiyabonga kakhulu ngeseka.
1: Angazi ukuthi ngiqholozele intebuko ubanike nina, nihlukumezana nenganini kubadala. Ayisuka.

0: Kabani manje leya mode namana papete engajwayelekile eqeda kubaka lapha. Koko uthangiyephi? Nanga ukho kedlala ngami. Ake zingani kumina yena lo muntu wakho lo.
1: Ake zingani. Uzombona sondela. Ngeke ukholwe ukuthi ubani lo uhamba ngale moto.
0: Koko madoda. Hawu. Mameshani. Amantu ungwayini?
1: Akishilo ukuthi ngeke ukholwe.
0: Hawu.
2: Dina mokwena bomshweshwe. Silikhulekile ekhayeni lamagqeke. Akomntungu wabo khumasha.
0: Wemgweni. Uwe ngempela lo.
2: Thobela ntate. Kinampela. Niyaphila ntate.
0: Hayi thobela nakuwe mgweni. Iqhamukapi ngempela indoda ingasaziwa nje.
2: Hayi sikhona ntate. Nisaphila kodwa.
0: Hayi siyaphila. Wegoge. Kanti uthule nje ufihle ndikwe emqube endoda. Mgweni, uliqhamisa abu ngempela ndoda uphuma.
2: Hayi. Kizwile ukuthi nduni izoba nomqimbi kase ngithi akivele nami yazi emqimbini wanduna kugidwa ngobetho
0: kuthi wakusindwa ngobetho lemkwena kusindwa sasesi kusindwa ngobetho hayi lokhu kugidwa kushoyo wena mkwena
2: khona lokho nduna nduna ngikuphathele isipheko sikhona lapha emotweni
0: haw imaki Ulethele mina bonke lobutshalo omningi kangaka mkwena.
2: Kijalo mntungwa. Thina bomkwena bomoshweshwe sijijabulani sonke bokhumala.
0: Ay ngeke mkwena ene ndoda ngeke ngikwase ngeke.
2: Hayi nduna. Akeshi ukuthi phuza bonke lobutshwala. Isipheke esiqhamuka komkwena.
0: Ey Hayi ngeke kulunge mkwena ngeke indoda yamadoda ngeke ingozi yodwa le ha
2: nduna wakhiphoxa kangaka ndoda
0: hayi angiqondile ukuphoxa ndoda kodwa ngixusa impela nje mkwena ngeke ngikwazi ukumukela isipheko sakho ngeke
2: isipheko nje nduna sinani isipheko
0: sizongifaka ekukhulumeni ngeke mkwena ngeke ngeke

0: Uyitshana uthi uyangiphoxana wemthambo.
1: Yazi bengike ngasho njalo ukuthi angikhulumi mina nawe. Bengakutshela.
0: Kanti khululeka kwebhuti mina ngiphoxeke nezenezeke nje. Yabo mina ngaphoxeka ngizalo ukuthi ngiphume ngiyinqumi nje ngizalo umama. Akeni shonike. Kwenzekani ke laphasi kweni nobabili?
1: Eyibo yini
2: umthambo
1: yini uhlushwe yini ke vele uzubuza lokhu uhlushwe yini yini ekuhlanganisa nayo yonke lohlanganiswa yini kahle kahle yini inkinga yakho kwenzakalani ungenaphathi kwami no beauty vele ubani wayengeneza zakho nomlamuli kahle kahle vele
0: hey dadisele ivuthiwe ke dadi
1: nizoze nicela ivuthiwe nje yini ngoba ningena ngapi vele kahle hle hm ukuqhamukela lokho ezinto enza abantu sindi kahle kahle yona into ekuphatha kamnandi uyakujabulela ukungena endabeni zabantu vele
0: hey ngiyabona ukuthi angidingeyila Ngokusazathi ngeke lengqoko yeni lobabili. Ake ngivele ngihambe ngishayela umoya.
1: Eh, nalapho sisonga ngabuya yisizwe yazi. Ngabe uyasisiza nje awuvela unyamalala nje uphele phambi kwamehlo ethu ngoba angkwazi ubanjwe noma usubanjwe yinomfi. Ngicela unyamalale nje suka kahle kahle phambi kwami.
0: Hayi. Ngiphume nebhodlela lami ngiyiphuzela noMetron.
1: Hamba impela hamba hamba hamba hamba hamba hamba. Hawu. Samene ke sisale sixoxe nathi siyixoxele mina nesithandwa sami. Ngaphandle ukuthi silokhu siphaze inyiso wena nje. Eh, nokukubona nje ukuthi angibuyisa inyonga endala. Hamba nje. Hayi.
2: Kodwa yini ngempela yini?
1: Wena vele uhlanganiswa yini ke wena vele kahlahle noSindi vele kahle kahle uhlanganiswa yini
2: Ayibo Yazi
1: Kuluma
2: Ukuzongilahlekisa ngomsebenzi mthambo ungakhuluma kanjani nomqashi wami kanjalo ngempela

0: Hayi ke ngikwaziyo mina ukuthi ungisize kabi washintsha impilo yami uSindi loyo.
1: Usthandwa sami, uSinda kuyena umuntu okwethenjwa loyana. Akusiyena umuntu ongamethemba.
0: Njengoba ngisho Mthambo, mina uyikho konke njengamanje. Iminyaka ngeminyaka bengibhuquze ekhaya mina Mthambo, ngiphila ngemali yeqolo. Ngingakwazi ukuthi ngithengele isicathulo sodwa lesi. Kodwa ke wangithemba yena, wanginikeza umsebenzi. Manje ke sengikwazi ngisho nokuthi ngizondlela ingane ngokwami Mthambo.
1: Hey, yabona usho ngoba ungamazi uSindi. USindi uyiliqili leli yekhotha emhlane. Ayikho into ehlangene nalomuntu wesifazane eqondile kutshele mina beauty. Kuzomela uyeke lo msebenzi wakho ngokukhulu
0: ukushesha. Ungisho kanjani?
1: Ayakhe lo muntu uyingozi womuntu wesifazane ngicela uphume nje kini ahlokana
0: hayi bo usho kahle phela wena kwanakho unama business akho ngiphile ngani ke mina uma sengeke umsebenzi sengutholile ngiphile ngani khona nje ngikubanga unini
1: ungangisolikeke ungamisola umuntu akamgenge kusasa uma ngabe izinto sesibhede ungasho ukuthi mina ngizange ngiqaphelise mina angekutshelanga kodwa ngithi phuma lapha we beauty kusakhanya

0: Aw, nduna. Wangiphoxa ndoda, sengithenge kanga.
1: Hayi, ngiyaxolisa impela nje mgwena, ngiyaxolisa. Ngeke nje ngikwazi ukumukela lesi siphepho sakho. Hayi khona ndoda ngeke.
0: Ki nduna, kikhona ingane.
1: Inkinga nanzi mgwena. Wena wathunyelwa incwadi ekubizela isigcawini ngenxa yecala. Wenze njani wena mgwena? Wabaleka ngithi.
0: Akibalekanga nanduna.
1: Wenza njani?
0: Kwakulesife, kwakumele ngiphuthume.
1: Oh, uwatshela abanike mgwena. Hmm? Ubani wamthuma ukuthi azobika ukuthi awuzuphumelele sigcawini? Ubani?
0: Aningiyasho nduna, kwasekuphuthuma.
1: All right, kwakuphuthuma ngiyezwa. Wasuhamba ijuba lika Noah ke wena.
0: Hayi, nduna, ngibuyile manje. Ngikhona.
1: Ehhe, nobuyile impela ngiyakubona. Ngalokho kusubona kungcono ukuthi ungithenge ngesipheko manje. Hmm? Ngakeke ngikwazi ukumukela lesi sipheko sakho mgwena. Ngakeke ngikwazi nje enhloko. Ngeke.
2: Yes, kade ngithule nginalini ngafuna ukuphazamisa. Kahle bomuntu.
1: Hawu.
2: Kahle. Usuyaphazama ke manje.
1: Ngiphazama ngokwenzani manje
2: kho? Wathi umsebenzi wengane usuhambe kahle kangaka wavelwa wawunegcineni.
1: Ngiyawona.
2: Kanjani isipheko somcimbi kamshana?
1: Hawu.
2: Usofuna ucaselo baphansi ngokwenqaba ukudla kwabo.
1: Ehhe, nababa phansi bayayibona ingozi. Babona ingozi ngokuthi ngithathe lesipheko sibakubona lo kamama.
2: Ntungwa. Uyasibona lezi inkumbu zamabutho aphumile ukuzokhala lisela.
1: Ehhe, ngiyakubona konke lo.
2: Uzosiza kabi lo butshwala ukuze kujabule abantu.
1: Ey, kodwa madoda. Ningifake enkingeni ke manje.
2: Ungwaseloku kwathi inhlo. Uyaphekiswa noma kwenziwe imicimbi. Angikaze ngizwe nje ukuthiwa unqashe isipheko. Hayibo.
1: Ey. Hayi ngiyakuzwa gogo yakhuluma. Uyabona umusho njalo ke cha ngizosimukela lesi sipheko leso. Kodwa wena mkwena, indaba yakho kuzomela siyilungise.
0: Hayi. Kiyezwa nduna, ayikhonke inga. Ngibuyile mampela mpela ke manje.
2: Ey, we bafana bami, uzani la? Hayi thathani lamabhokisini wayise lapha emzini wenduna. Ukhodwe. Hayi nifoda khona straight. Ningaphambuki ndawo. Yase ngiyanibona njalo. Uma kukhona nje okushodayo. Hey. Ngizonthola kahle nangizwa. Ngiyakwazi njalo emakini. Thathani.
3: Ngena kanjalo ke umdlalo wethu ucungechunge oshloko sethi isinqumo. Ababhali uLerato Tuwe, Ntando yaphezulu kunene, uMandla Ndlovu, uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole. Kanti lo mdlalo uqoshwe ngaphansi kweso likaDolly Ogle owulethelwa uKhozi FM.
4: Bungaza nathi inkululeko ukulingana kwamathuba ezindaweni zomsebenzi. Ukhozi FM luhamba phambili.

0: Alright, okay, msakazo ukhoza FM ukhoza yolo maphikophiko ingoma enandi ka Skyla Tyler Jazzwax Tukutela Elaine no Solaris bethi vele yena
1: uyena udali yena uswiri yeah 17 after 5 isikhatha kho njengamanje vele vele tshatha sithi ukhozi FM motoring vele yena usibomi yena osekhona
0: awuthimfaka ngana impahla enkulu
2: WNB.
1: Suga ma pepak sa mga kadbogis.
0: Ayaw chela, we. For me.
3: Ay, baba. Kamba kasi.
0: Kondi waza wacha ya kambuitu. Kamba anjan gu.
3: Futi kondi nse kutanda. Masa kondi le kanji mbe lai. Siya bono utsik sesfigil. Sesfigil. Sesfigil. Nabala leli bakona. Si kona. Si leli. Si lungiselele. Kuti. Sibeke ulwazi olubalulekile futhi abantu abakwazi ukuthi balisebenzise.
1: Yeah. Yeah. Namhlanje wesibo ukhuluma indaba engazi vele ukuthi ke nje manje sesinje bakithi simo somnotho yabona uvele uthenga imoto entsha hey vele ubona ukuthi we kodwa moya engcile kosiyami kodwa ngizoyithatha phi le mali engaka inini ini. So namhlanje ke sikhuluma kahle ngoba sibheka ke imoto kakhulu or imoto futhi ke specifically engathi isuke isi used vehicle imoto ke lapho khona uyithenga ke isike yaba nomnini before namhlanje sibheka kakhulu kaze ke lapha iVW Golf 7 ukuthi uma uyithenga isibe used car mhlambi kuphi ke umele ukuthi uqaphele kuyo ngivula indlebe ke manje.
3: Yeah, I think uma ngingaqala nje igibheke eyokuthi uma umuntu ethenga imoto eused kusho ukuthi imoto obviously imoto esiyasebenza ngoba manje sikhuluma ngeGolf 7 imoto vele engokusayithenga intsha into ezibalekile ngaphambi bangi

0: Simangakhulu kuyena uThumbeza obesethulela izindaba zokubumbana kwalo elesithupha ihora. Sikhathi njengamanje umzuzu isikhombisa lishayile ihora lesithupha. Sesibingelela ngokusemthethweni njengamanje kulona uhlelo abasiki bebunda. Sanibonani soba nawe kusukela manje kuze kubumbane lona elesikhombisa ihora. Singapholisa amaseko. Ake sivule uhlelo ngalezi ezithi lo sanda kuqokwa njengomholo omusha we-Democratic Alliance kwisifundazwe iKwaZulu-Natal uSithembiso Ngema. Usithembise izinguquko ezinqala kwindlela leliqembu elenza kanye nelibukeka ngayo. Uthi ke lokhu bazokwenza ukuze ke banxenxe abavoti bamanye amaqembu asebephelelwe ithemba. Ungema uphinde wathi ke leliqembu lizokhula mawala esifundazweni njengoba ethi ke bazoqhuba umkhankaso oshisa phansi njengoba ke kubhekwe okhethweni lohulumeni bezindawo lwalonyaka. Kanti ke uphinde wathi DA kumele kube yilona qembu eliphambili kubavoti. Ake sithole ke kabanzi sinengxoxo ekhethekile naye la e-studio. Vukamadlokova sibangakhulu mfowethu sikubingelele ohlelweni.
1: Fomhlaba nalolu bokhozi FM asibonge ithuba andisiphalona ngokhozi lomaphikaphika usinyelele nawe.
0: Yeah, okay, so kade sikhuluma ngale ukuthi mina nawe sazana kudala usafunda epetezi ugqoka ikhindi nidla nomoba kakhipha cash nuntshontsha umoba. Ngoba abantu abaningi mhlawumbe bakholelwa ukuthi mangabe njengoba usukhethelwe isikhundla seqeke kwiqembu iDS phezulu kangaka mhlawumbe ukhulele kumasabhab. Kafushane nje uba Sithembiso Ngema ungene kanjani kwipolitiki?
1: Ya ngiyabonga umhlaba, mina ngumfana nje wase eGlendale kamaphumulo nje obusushilo lengikhulele esikoleni eBethesda ngasuka eBethesda ngaya eNjuba Njuba ngisidlula lapha ke ngasekhaya kunina eBida khona la ebesasibe sidlale khona ibhola eBida khona ngakhula ke ngaqeda isikole ngajoyina emaphoyiseni lapha eGlendale SAPS as police reservist. Ngasebenza isikhathi eside khona ngabuya ke ngeza ngapha eThekwini ngazosebenza ngapha eThekwini kula engahlangana khona noJohn Steenhuisen Shell House kunelinye icala engangade ngilandela lo mtshontshwa kwamaphepha lapha kwamasipala. Ngase ngihlangana noJohn Steenhuisen ewu-caucus leader ngaleso sikhathi wamakhansela eDA emkhandlwini waseThekwini. Emveni kwalokho ngabe sengimbuza ukuthi iDA liphi office layo uma ufuna ukujoyina ujoyina kanjani. Naye wamthusa ke wangibuza ukuthi are you sure ukuthi ufuna ujoin DA? Ngathi yeah. Wangibuza ukuthi hlala lapha, ngihlale la muntu ela muntu uqashile mcha ngiqashile la muntu isekhaya nakhona. Wathi okay, isikhathi esiningi usipenda ngapi? Njoba ngisho ukuthi isikhathi esiningi bengisebenza lapha e-station samaphoyisa eGlendale. So ngasho ukuthi noma ngisuke ngekho ngala ngisuke ngingale eGlendale e-station samaphoyisa. Wathi aw ngizokungcono ujoine ngakhona. Wasenginikeza inamba kaMadunsing lo wasesidenga. Ngihamba ke ngayistenga ngahlangana noMadunsing ngase ngiyajoyina khona ngaseva kwe kusiyingi sakhona ngaze ngamuva ngamuvela eDurban Central la eThekwini ngaseva khona until 2011 18 May ngathathwa as PR councillor aqhubeka ke nomsebenzi weDA ngase ngiseva kwi constituency ebizwa ngeChatsworth iyayingalesigadi ebizwa ngeDurban South. Ngaseva khona bangifika futhi khona ngafike ngahlangana naye uJohn e-political head wakhona. Sasebenza naye waphuma kwangena uDiane Kola Barnard ngo-2014 ngakhethwa ngaba usihlalo weconstituency ngikhipha uAndre Pierre ngathatha over as usihlalo. Ngakhula kanjalo ke kwipolitiki iconstituency yakhona ibiqala eClearwater ize iyoshona phansi lokhuzeni eMkhomazi. Ngaleso sikhathi ke bengusihlalo ngisengiqala ke manje ukuthi sengiphethe amakhansela sekukhona izinto ezireportwa kumina ngaphinde ngaba sesigungwini esiphezulu seDA ePMC Provincial Executive Committee meeting elokhuzana members and then emva kwalokho ngaqhubeka kwashaya o 2015 2016 2017 kudlula ukhetho ngangena kwi-campaign ebizwa nge-premier campaign silungiselela u-2019 ngaqhubeka naleyo campaign ngakhethwa futhi ukuthi ngikukhetho lwangaphakathi olwalandela lapho ngakhethwa ukuba u-deputy provincial chairperson ngaseva ke kwi-PEC ne-PMC ngaleso sikhathi okwe-provincial management committee ne-provincial executive committee ngaqhubeka nokusebenza ngakhethwa futhi ukuba u-deputy provincial leader we-DA nokuba u-spokesperson wayo njoba namhlanje sengumholi ke we DA KwaZulu-Natal.
0: Okay, othi kusondela kancane njoba kade ekulungiselela u case i micro. Mina angibe honest la ngamangala sengibona uThabo ganga usomaganga ngaka wangena wagxila futhi kwipolitics. So luqala nilunala nini intshisekelo nani ukuthi yini adala intshisekelo ukuthi uzungene kwipolitics isikhathi asivumi kodwa ngofisa ukuthi uyigoqe nje
1: angithi uyazi ukuthi ubaba ekhaya ukhulele umbe umuntu waseLamont engayithandi futhi iDA kukhona isikhathi la ubaba wangixosha khona ekhaya ngendaba yeDA sihlala naye Lamont ngaze ngayohlala kumimfana uthi ubheki waphesheya komvoti la eNtuzuma seshala emabhasi kamasipala to drive ama truck ngaleso sikhathi ukuqala kwami ukungena kulento yepolitiki kwakufuna ukwenza into ehlukile elokushini kwazi ukuthi uma umjida khona fanele uyiANC nje kwaku automatically lokho automatically nje nokuthi uma kune meeting nihazi niyaphuma no Congress but into yaqala ukungicasule lento ukuthi ufuna incwadi yekhansela ungayitholi ulifuna ikhansela ulithole ungakwazi ukuthi ukhulume nalo ngoba liseligadiwe sekufanele wenze iappointment ngala wena mhlambe fanele uphuthume uyokwenza i-driver's license fanele uye clinic fanele uye kuphi so ngayibuka lento ukuthi kuya ngokuya nje ukuthi izinto zibe likhuni izinto ngafanele ngabe ziba likhuni ileyo nto yangiphusha to ipolitiki ungicasula lento ukuthi ikhansela kube umuntu ongathi usemkhulu kunabantu abamkhethile so ngafisa ukuba ikhansela mina elingelikhulu kubantu ingakho mina manje lokushini ngiyahambela nje angigade umuntu ngifica ngidlalela ukhasino nolova ngiqede ngizenzela umsebenzi wami ngifaka isikipa sami se DA akho umuntu onenkinga nalelo nto leyo

0: ngineqembu le ngikhuzana nginegatsha le DA phakathi hostel lokhuzeni ewema eliqalwe mina nje ukukhombisa ukuthi inhlangano zepolitiki zonke sivulelekile kona wonke umuntu including na DA.
1: Okay. Kuningana la ngizozama ukuthi ngiphuthume. So usugqokiwe ngalempela sonto esiphuma kuyona okuvezayo la intshisekelo nayo nanokuthi uveza ukuthi nimisele ukunxenxa labantu laba asebephelelwe yithemba. Kakhulukazi abantu abasha njengawe baphelelwe yithemba kwipolitiki. Imuphi umehluko uzobanxenxa kanjani labo bantu?
0: Into ebalulekile ngabantu ukuthi fanele bazi ukuthi ipolitiki bayayiphila benganakile. Zonke inqumo ezikhuluma ngempilo yakho nje emhlaba nomndeni wakho zithathwa politically ngaphambi kokuthi ziyo implement. Now makhulunywa ngokukhushulwa kwentela osopolitika bathatha isinqumo sakho.
1: Yeah.
0: Uma kukhulunywa ngentuthuko eza kubantu osopolitika bathatha isinqumo ngebudget ofanele yothuthukisa wena. So abantu fanele bakwenze kube umkhuba ukujoin amaqembu ezepolitiki nokuparticipate kwipolitiki kuba ingxenye yepolitiki ukuze babe ingxenye futhi yokuinfluencer izinqumo ezithathwayo. Yabona mangabe kuza lento ilokhuzana iIDP endaweni zethu asinaki thina le nto. Kodwa uzwa abantu bese bethi asinagwa asinamgwaqo asinagezi kade ikhona kodwa IDP ingakubo ukuthi bazosho ukuthi yini abayifunayo. Kodwa uma uya kulezi ndawo lezi zalaba abanye bayayilungiselela le yanto bayiplanela ukuthi uma befika umasipala bazobuza yiphi imibuzo iziphi izinto abazoyibeka phambili. Iqonda ukuthi kubalekile ukuthi sonke singene kwipolitiki. Kubalekile ukuthi noma ngaba ufuna ukuba active kwipolitiki kodwa uparticipate kuyona noma ingxenye yayo ukuze uzokwazi ukuinfluencer izinqumo. Futhi fanele ukuthi uma esekhethi umuntu onimele kumsebenzi wenu njengamalungu omphakathi kumbiza lowo muntu eze kunina azochaza nimbuze imibuzo achaze nimphathise futhi ukuthi yini enifuna ukuyibona endaweni yenu nezinto ezisuke ezibalekile. So ungaparticipate kwabantu nokuhlehla kwabantu kwipolitiki kusho ukuhlehla kwefuture kubona ingakho ke izinqumo bazoyithathelwa abanye abantu bangabi ingxenye yezinqumo bona.
1: Awuyena umuntu webala lami elimnyama ukungena uhole iqembu iDA kwisifundazwe kwaZulu Natal sebe baba khona abanye ngengisibabali bayabaza abalaleli sabona bephuma abanye babo abakhulumanga kahle iqembu ngenkathi bephuma khona ngengimoshela ngoba mhlawumbe ngase ngithola incingo so engizama ukuthola la ukuthi njengoba ungwaleli bala kunalo umuzwa lokuthi abantu abamnyama basetshenziswa kwiDA bese belaxaza ngifuna ukusho njalo into ekhona le
0: asiqale ngokuthi labo bantu laba bafike bahlala 2 months bese beyaphuma noma bahlala inyanga ezisithupha bese beyaphuma baqala ngokuhlala bahole benze yonke into babe abaholi impela baqhubeke benze yonke into ngaphakathi eqinjini uma ngabe sekufike esikhatini la khona bona bengasafuni sebefuna ukuphuma vele fanele kube khona izathu abazoyibeka futhi lezi zathu abazoyibeka fanele kube izathu lezi ezokwazi ukuthi wena uzizwe uyikholelwe futhi so akekho umuntu okabuze kubona ukuthi but bewuhlaleleni yini lebi kwenza uqhubeke ukampeni yini lebi kwenza uqhubeke usayinisa abantu membership indaba masekuphela iminyaka e-4 noma e-6 bese usuthu usuyahamba ngoba nakuthi kunobandlululo uqale nini ukuluza ubandlululo ngoba kufuna isikhohlisana kulezi zinto. Yes, awukho umuzi ongenantuthu. Ngoba nalaba khona mhlambe futhi khona intuthu enkulu kunale abayibalekela. Kodwa iqiniso lithi wonke umuntu uma esefuna ukuphuma la kwa-DA usaba nekhadi elilula lokuthi athi kunobandlululo ngaphakathi. La ngaphakathi uyakwazi ukuyiphikisa ezinye inqumo khona umuntu okuthiwa sicala ngalokho. Uyakwazi ukusho into ungamsana utangamsana nayo. So okusho ukuthi nakwelinye iqembu umuntu lazo yakhona uzokufica lokho ipolitiki ikhona ngisho emndenini la khona umuntu angafunwa khona la zalwa khona so ingoba la usuke sekufakwe ikipa nje bese kumathi ipolitiki ehlukile.
1: Okay, so uthatha iqembu kade liphethe uFrancois Rogers ulithatha linjani uvele uvezela ukuthi kade ukukhona vele enhla kenzala iqembu ulithola liqembu elinjani elisimeme noma elisadinga ukusetshenzwa kakhulu.
0: Angisho ukuthi mfowethu mhlaba iqembu ngilifica liqembu elisebenzayo uzokhumbula ukuthi kade singenabo MEC namhlanje sino MEC uzokhumbula ukuthi sasingena masipala eKZN namhlanje sinomngeni ophedwe iDemocratic Alliance kuqala bese sithi uma sikhuluma sisebenzise iCape Town sithi la siphethe khona kodwa kuhle ukuthi ke nopresident ushilo ukuthi uma ufuna umasipala badeliver umasipala baphedwe iDA so ngifice ke iqembu elihlangene elibumbene elisebenzayo elinezinto.

0: Ukhozi FM. Ubusukobuhle nonkosi nathi mshengo. Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Kona ke mlalelo Khoza FM asikubingelele kusebusuku sibonga kakhulu phana ke kwezemidlalo kade ke uVictor nithimba lakhe bonke sithemba ukuthi ke cha uma ke sibihamba bahambe kahle baphephe sithi ke cha sokubukile ke umdlalo. Siqhubeka ke naluhlelo ubusuku obuhle kodwa ke sengizongena ke kwingxenye yezinhlelo zezemfundo kulona ke uKhoza FM zokhumbula ukuthi sibe na ukuphazamiseka ngenxa yokumdlalo lo kade uqhubeka ke lapha ke enkundleni njoba ke sasingena kulolu hlelo ukukhumbuza nomlalelo uKhoza FM lolu hlelo ulwethulela ke lapha ke ezemfundo emsakazweni uKhoza FM ngaphansi kwa inhlangano yasangaza ngomoya eNingizimu Afrika SABC SABC Education and Enriching Minds and Enriching Lives. Njoba ke singena ke kuzona ke lezi nhlelo zethu ikakhulukazi okuyingxenye ke ingxenye yesibili yazi inhlelo sezemfundo emsakazweni Khoza FM sibheka kakhulu lokho osuke kuthinta ke ezemfundo kodwa ke namhlanje sibheka lokho okuthinta ezempilo. Sisakhuluma ngazo ezempilo uzokhumbula wena mlaleli bawulalela ezindabeni ukuthi uyezwa ukuthi kunokubheduka ikakhulukazi okuthusayo ikakhulukazi kwesifo esithile esishiya abantu abaningi amaphaphe phezulu ekuzwakala ukuthi amazwe amaningi ngimpela abantu nalapha eNingizimu Afrika engathi ke impela na siyazwakala leligcwane lalesi sifo elibizwa ke ngokuthi lapha ke hyta lapha ke virus. Umbuzo ke ukuthi ngabe liyini leligcwane nokuthi linobungozi obungakanani sokubheka yona eNingizimu Afrika nje uqobolwayo njengezwe lethu ukubheka ukuthi ngabe selihambe kangakanani selikhona nselitholakele bangakasebe okungenza kumhlabhe sebeshakwe yisho leligcwane njengoba phela sekukhona ukuthuka. Namhlanje sizokhuluma ngabanze ngalolu daba kodwa ke sinaso sambili sethu uDokotela ke uSipho lapha ke uNtshalintshali oyihead internal lapha ke medicine esibhedlela iMatadeni khona lapha kwaZulu Natal. Dokotela sekubingelele ebusuku emsakazweni Khoza FM.
2: Hayi nami ngibingelele msakazi ngibingelele nakubo bonke abantu abalalele kuKhoza.
1: Sibonge Dokotela ukuthi sikwazi ukukuthola kusebusuku ukwazi uzohlala nathi ukwazi nokuthi uzocobelelana nathi nolwazi ngalesi sifo ngophela bonke abantu njengamanje sesiyathuka sihlale sithuka izanya dokotela selokhu kwaba khona lesi sifo esenza ukuthi kuze kuvalwe umhlaba masizwa kuthiwa khona igcwane elikhona wonke umuntu uyathuka mhlamba ngiqale ngako mhlaba singakangeni kulolu daba ngoba usuku lanamhlanje bekusuku obalibaleke kakhulu koza kwena abanye nisebenza nabo lubizwa ke International Nurses Day. Mhlambe umyalezo ongawubhekisa kubona bonke onesi ngiyazi ukuthi mungakanani umsebenzi ababhekana nawo nobungozi bawo nobucayi bawo nokuzinikela abakwenzayo kulo msebenzi ungathini dokotela ngalolu suku?
2: Hayi ngakusho ngalolu suku mhlambe ngingaqala nje ngokubabongela abahlengikazi ngokwazi uhlobo lomsebenzi abawenzayo. Ngathi nje bayinsika enkulu kwezempilo ngoba yibona ngempela abasondelene kakhulu neziguli nsuku zonke. Abantu abagulayo odokotela bababona lokhu kwesikhashana kodwa amanesi okanye abahlengikazi bahlale behlezi nabo ngaso sonke isikhathi. And siyathola ukuthi isimo abasebenza ngaphansi kwaso isimo esinzima kwesinye isikhathi abanazo ney'nsiza zokusebenza baphinde babe nenkinga ukuthi abanele ngokwenani okwenza ukuthi kube nzima ngempela ukuthi bathole nesikhathi sokuphumula. Ngalokho-ke nje ngithi hhayi lapho abakhona bazizwe bebalulekile ngoba ngempela siyabadinga nathi ekwenzeni umsebenzi wethu kanti nezigulo kanjalo ziyabadinga. So ngiyabahalalisela kakhulu ngosuku lwabo.
1: Siyabonga kakhulu dokotela. Mhlawumbe asingene kulolu osebenza sisabe manje asazi ukuthi noma kufanele siphume endlini noma futhi sizovalelwa yini nendlu. Ngiyafisa ukuthi kuye sibheke leli gciwane eselizwa esesizwa likhulunywa ngalo okuthiwa libhedukile leli libizwa nge-hyta virus. Angazi noma ngilibiza kuna kahle yini dokotela ngoba amagameni lawa indlela eniwabiza ngayo niwaqonda kahle nina envalence efieldini. Kwenzekani lapha dokotela?
2: Mhlawumbe nje uma ngabe ngithi unikeza isithombe sokuthi leli gciwane liyini. Ngesizulu ke kuba nzima ukwahlukanisa amagciwane ngoba siwabiza ngokuthi igciwane kodwa ma siwabhekisisa kukhona iy'nhlobonhlobo. Kukhona lokubiza ngokuthi i-bacteria, kukhona ama-fungus, kukhona ama-virus, kodwa i-virus ke le i-virus ihluka ngokuthi ayifani nalawa amanye ukuthi yona iyakwazi ukuthi iphile nje noma ingaphandle komuntu lo osuke egula and uthola ukuthi la iphila khona isuke ingadivide isuke ihlezi kodwa ke le hunter virus lesikhuluma ngayo igciwane litholakala kakhulu emagundaneni and amagundane wona isikhathi esiningi uma ngabe ithwele awaguli ayakwazi ukuthi aphile kanye nayo into engiba khona la uma ngabe siyindlulisa eseyindlulisa emntwini lesi sifo ke sifo esidala kakhulu akusizona isifo esisha noma siqala ukuzwa ngaso isifo esithi masibheka satholakala okokuqala kwakulapha ngaboma-1950s ngesikhathi sempi yaseKorea kwathi kwenzeka kubonakala amasosha laphana egula base babheka kocwani abacwaningi bangaleso sikhathi bathola ukuthi kukhona le virus ngoba yayitholakala eduze komfula obizwa ukuthi Hunter, i-Hunter and River, wase vele yabizwa ukuthi Hunter virus ke nje kanjalo. Kodwa-ke njengayo i-COVID kukhuluma ngayo, kuney'nhlobonhlobo ze-COVID nje uma ungakhumbula sasikhuluma ngo-beta variant, sikhulume ngo-delta, sikhulume ngo-omicron. Nayo-ke i-Hunter virus injalo iney'nhlobo ezihlukahlukene. Lena-ke sibhekene nayo njengamanje lena ebizwa ukuthi Andes. I-Andes ibizwa ngalolo hlobo ngoba iyatholakala ey'ntabeni zokhahlamba ezibizwa ukuthi iy'ntaba zase-Andes lapha kwelasemelika e-South America. Khona nje iy'ntaba zokhahlamba ezisuke enzansi zinyuka zize ziyosho le phezulu e-South America. So iyabizwa ngaleyo ndlela-ke. Ihluka kanjani kulezinye iy'nhlobo ze-Hunter virus ukuthi iyona ethi ma ifikile emntwini isuke emagundaneni. Yenza ukuthi umuntu aphathwe isifuba ke sigcina sesekuthinteka nenhliziyo okuyindlela la amanye ama-Hunter virus angagulisi abantu so uhlobo olunjalo lwegciwane
1: ngoba usuyichazile ukuthi umuntu uyithola kanjani dokotela mhlambe ake sibheke iy'mpawu umuntu angabona ngazo ukuthi usehlaselwe yilolu hlobo lwegciwane
2: masibheke iy'mpawu zokuqala kahle kahle zingafana nje nomkhuhlane lo ojwayelekile so okuchaza ukuthi umuntu angaba nomkhuhlane abe nekhanda azizwe ekhathele ezinhlu iy'nhlungu zemsipha kwesinye isikhathi uthole ukuthi uba nesicanucanu noma mhlawumbe ugcina usuhlanza kuthi lapho isifo-ke masiqhubeka umuntu angaqala azizwe engathi uphelwa umoya okuyona nto eyenza ukuthi umuntu agcine ezizwe ephelelwa umoya ukuthi amaphapha ayagcwala uketshezi uyabona and uma ngabe amaphapha esegcwala uketshezi kuyasuke kukhomba khona ukuthi inhliziyo esiyithintekile yilapho-ke okungaba ingozi khona kakhulu okudingeka ukuthi umuntu athole ukulashwa ngokushesha
1: usuyichazile lezi mpawu engithusayo lapha dokotela ukhuluma ngokuthi lesi sifo sivamise ukutholakala emagundaneni sengiyacabanga-ke ngingabuki umuntu ohlala edolobheni kuphela bese ngihamba ngiyobheka endaweni lezi ey'hlala ngabe semalokishini othola ukuthi kunalezi ndawo zamadampingi la abantu belahla khona noma ikuphi ovele uthole khona igundane elilingana nekade kwamakade aseyabaleka kulezo zimo ey'njalo kulo mphakathi enjalo angakanani amathuba alesi sifo
2: mhlawumbe ukuze singathusi kakhulu umphakathi ngoba ngitholthi le ndawo okhuluma ngazo ziningi uyabona i-Hunter virus kwizwekazi lase-Afrika asinayo uyabona asinayo ngoba bese ngichazile nje ukuthi itholakala ngapha eMelika iphinde itholakale ngapha ngase-Asia indlela efika ngayo la e-Afrika kusuke kukhona umuntu osuke eyithwele bese eza nayo esikhathini esiningi-ke uma ngabe umuntu eyithwele wafika nayo la ayize zifike emagundaneni iyayiphele ngokuthi umuntu ubangcono okanye umuntu uyashona besefika kanjalo uyabona kodwa-ke uma ngabe kwenzekile ukuthi seyikhona-ke i-Hunter virus kuleyo ndawo enamagundane kuyaye kube nobungozi ngoba uma ngabe umuntu ekuthe wahlangana mhlawumbe nendle egundwane okanye amathe egundwane okanye umthamo egundwane useyatheleleka njalo kanjalo ngoba ngokuzithinta lezi nto uyakwazi ukuthi uma ngabe usudla besingena kwena ngaphakathi ngokujwayelekile-ke le esikhuluma ngayo sithe i-andes uhlobo lwe-andes lwe-hunter virus yona iyakwazi futhi ukuphila uma ngabe sekomile uthole ukuthi indle isize yoma okanye umthamo usewomile ufike wena uthi uyashanela bese ziyakhuphuka iy'ntuli lesikhathi izintuli zikhuphuka-ke uthole ukuthi uyaphefumula bese iyangena emaphashini-ke kanjalo bese ikwazi-ke ukuthi igulise-ke ngesifo samaphaphu okuyindlela ngempela efika ngayo emntwini iyayingafiki njengoba sasazi i-COVID ukuthi uthi uhlezi lapho omunye uyakhwehlela lokhu akujwayelekile kakhulu noma abacwaningi bethi kunokwenzeka kodwa amathuba phansi kakhulu ukuthi ukwazi uyindlulisa ngokukhwehlela isikhathi esiningi umuntu indlulisa komunye umuntu ngokuthi basondelane kakhulu mhlawumbe uthole ukuthi nithinta indawo efanayo okanye ukuthi izinto eziphuma emntwini osegula mhlawumbe ey'fana njengesikhwehlela bese uyasithinta kanti sinaleyo virus bese uyayithola.
1: Ngiyakuza dokotela. Kona-ke mlalelo Khoza FM zonikeza nawe ithuba kwinombolo elula kakhulu ethi 086 2 0 2 4 3 7 086 2 0 86 2 4 3 7 kulona-ke ukhoze olumaphikophiko ungene ukwazi ukubuza umbuzo kudokotela mayelana-ke nale virus ngoba kufanele ukuthi uthole-ke ulwazi oluthethu thu ungasali ngemuva lolu-ke ukhoze oluhamba phambili kanti-ke sikuzona iy'nhlelo zezemfundo emsakazweni ukhoze i-f m dokotela ngifisa ukuthi sibheke la ngonyaka ka-2020 kwabhebhetheka i-COVID-19 eyadlula-ke nemiphefulo eminingi kakhulu osokushileke ukuthi leli gciwane alisondeli njengayo i-COVID kodwa-ke asibheke ubungozi balo ikakhulukazi uma kuwukuthi njengophela siwumphakathi thina njengoba ngisho nje kwezinye zey'ndawo esihlala kuzona sihlala sibe baningi izindlu zethu zisondelene.
2: Ngizwa kahle. So i-COVID-19 ne-hunter virus zihluke kakhulu. Okwakwenza i-COVID-19 ukuthi mhlawumbe ibulale kakhulu abantu ingoba yona yayithathelana kakhulu ngokuphefumula ukuthi umuntu angakhwehlela and then uma ngabe kukhona omunye ofikayo aphefumule lowo moya bese ayithola kanjalo ingabe yayisabalala kalula. Kodwa kuma ngabe sibheke i-hunter virus ayifani ne-COVID ngokuthi yona ukuthathelana kwayo abantu kumele basondelane kakhulu kangangokuthi umuntu ohlala naye endlini noma usuhlala naye ukuthathelana kwayo kunzima kakhulu ukuthi uyithole komunye umuntu. Ingakho ubone nje ukuthi awukezwa lutho ekhuluma ngokuthi kumele sigqoke izamfonyo lezi ezazifakwa ngesikhathi se-COVID-19 ngoba ayithathelani ngomoya. Izifo-ke ezithathelana ngomoya izona ezibhebhetheka kalula okungafani nalesi okuyi-hunter virus ukuthi ngempela kumele ube endaweni enamagundane okanye uhlale nomuntu kuye wogula kakhulu ophethwe lesi sifo ebese uba khona-ke ukuthi niyathintana ngaleyo ndlela ebese uyayithola-ke. Kodwa yona i-hunter virus uma ngabe ingatholakalanga ngesikhathi nayo iyabulala iyakwazi ukubabulala abantu njengoba besibonile nje komabonakude ukuthi sebekhona bathe bashona bebulawa i-hunter virus.
1: Mhlawumbe ongakunikeza umphakathi njengento ethi mayibe sexwayiso ngoba siyazi ukuthi lapha eminyangweni wezempilo niyayikhuluma ukuthi kungcono kakhulu ukuvikela kunokwelapha. Mhlawumbe ikuphi amathiphu ongabanikeza wona amalungu omphakathi ukuthi akwazi ukuyiqaphela lezi zinto nakuba usuwehlisile amaphaphu kodwa kuhle phela sihlale emehlo siwavulile?
2: Ngathi nje mhlawumbe la kuqala khona ukuvikeleka ukuqala ngolwazi ukuthi uma ngabe usuthe wazicobelela ngolwazi uzokwazi ukuthi iziphi iy'mpawu okumele uzibheke okuchaza ukuthi uyosheshe ufike emtholampilo sikwazi ukukusiza. Kodwa-ke njengoba sisesikhathini sasebusika uyazi ukuthi abantu abaningi bazoba nawo umkhuhlane. Umuntu kangathi angazibona nomkhuhlane bese acabanga ukuthi une-hunter virus. Engingakubalula nje ukuthi uma ngabe ubone ukuthi umkhuhlane ongajwayelekile ngokuthi uyakusheshisa usubona ukukhula kakhulu nje kanti ngokujwayelekile uma ngabe unalo umkhuhlane ojula ojwayelekile uthola ukuthi kuthatha iy'nsukwana nje ubone ukuthi uyaqina uyaqina bese emva kwesikhathi uyadlula. Kodwa uma ubona engazathi hayi bo umkhuhlane uthole usuku olulodwa okanye iy'nsuku ezimbili kodwa nabo manje angisakwazi ukuphefumula komele usheshe usondele ngasemtholampilo. Okunye-ke ukugula okuningi okufana njengomkhuhlane lo ojwayelekile kuyaye be khona amachiza okugoma uyabona. Kodwa-ke asinawo amachiza okugomela i-hunter virus umhlaba wonke jikelele. Okwamanje sikwenzayo thina njengodokotela uma ngabe usunaselo sisifo ukuthi siqhelise ebantwini ukuze ungatheleli abanye abantu ebese-ke sibheke iy'mpawu uma ngabe usufikele esigabeni sokuthi usudinga mhlawumbe ukuthi sikuncedise ngokokuphefumula sikunikeze lokho esizokunika wona kuze kufike isikhathi lapho uzithola khona ukuthi usuyalulama. Kodwa kona ayikho into engathi mhlawumbe iyimithi esingakunikeza yona ukuthi uvikele lesi sifo okanye mhlawumbe izinto ezifana njengezamponi njengoba esengishike ekuqaleni angeke zisize nje. Kuloku kokuvikela nje ukuthi uma ngabe uzazi ukuthi uhlala endaweni enamagundane uma ngabe uzawo uzoklina leyo ndawo enamagundane engazathi ungaqala ngokuthi uthele le mithi lena eyaye ifakwe uma ngabe uzoklina ukuze izintuli zingaphakami uma ngabe uzoshanela leyo ndawo uyabona. Okunye ukuthi-ke yilapho uzomele ufake khona isamfonyo uma ngabe uzoklina leyo ndawo ufake nezinto ezigqokwayo uvikele izandla ukuze ungathinti indawo owazi khona ukuthi kunamagundane. Into engathi-ke mhlawumbe singayenza leyo ukuthi sikwazi ukuvikeleka ukuze singatholi sesithola le hunter virus uma ngabe sidinga indawo ezimagundane.
1: Dokotela kuyazwakala, ake sithathe nabo abalaleli lapha mhlambe babe babili siza ukuthi ithini imbono imbuzo yabo. Dokotela usokhozeni sawubona, usokhozeni sawubona, kunjani futhi
3: Mshengo?
4: Ngiyaphila Mshengo.
1: Ngiphilile. Uthini?
4: Ngicela ukubuza Mshengo.
1: Yeah.
4: Njengoba thina sisemakhaya nje enamagundane akhona maningi ukuthi njengoba sila eKZN njengakoMaritzburg sinabona umgozi bokuthi singaba sithola lesifo njengoba sihlala nawo kahle kahle magundane angene endlini agcwele emagcekeni anemigodi nje ukuthi siphephe kangakanani nanokuthi umuntu osenalo umbona kanjani siphi yiphi indlela ongasibona ngalo ukuthi ayinanga usehaqekile ubonginkosi ngoba mthi yakho lapha eqhudeni kwese kwasithola uwamanje ngela eMaritzburg.
1: Kulungile, kulungile bonkosi. Uzophendula udokotela. Dokotela uthi ngithathe omunye ngoba lo yambuzo cishe ukuthi ubuku wawuphendula kodwa uzophinda ucizelela. Usokhozeni sawubona? Usokhozeni sawubona?
5: Ngiyaphila.
1: Siphilile thina bhuti, kunjani kuwe?
5: Sikhona, sikhona. Uthuthwa kamakhe lebhulu engqonde.
1: Awu, ikhulumela phansi lensizwa isinqamuka. Usemsakazweni uKhoza FM, sawubona?
5: Mshengo omkhulu, sawubona baba.
1: Siphilile thina baba, kunjani kuwe?
5: Hayi, sihamba nakho ngani yakwethu.
1: Nangu dokotela.
5: Dokotela, ngiyambingelela naye, inkosi yami.
1: Yebo, umbuzo uthini?
5: Ya, ha. Mina ngincoma nje nawo njalo nodokotela ngoba senisibeke esithombeni ngoba phela sinamahaba nathi sinjena nje singabantu ngoba kuthiwa la magundana akwazi ukuhamba njengamagundana la ayahuduleka manje kaseka wabona lahuduleka amagundana kodwa siyabonga ukusibeka nje.
1: Kulungile mfowethu, kulungile, siyabonga kakhulu Yesu.
5: Amen, amen.
1: Okay. Ake sithathe ukugcina dokotela. Usokhozeni sawubona? Usokhozeni sawubona? Kunjani? Hey, hlala phezu kombuzo. Uline wakho awumuhle. Hayi, asibaleke kuyena dokotela. Sithathe nangokugcina la. Ukhoze sawubona?
6: Yebo, nakho. Ngisengenile.
1: Usungenile impela.
3: yabo sengene. Ngicela ukubuza. Ngicela ukubuza into eyodwa nje. Da mina ngizenze ngame makhaya. Sineke amagundane, sineke ukhuluma noSenzo wadlamini kadinda.
1: Yebo Senzo Dlamini, uthini umbuzo?
3: Okay, uthi uwambuzo igundane endliwe ikati ikumbungana nomgozi ngoba ngizwe ikati.
1: Okay, kulungile uphile uyena. Dokotela baphendule abantu kakhulukazi basabaleya amagundane kahle kahle kodwa bethi ukuthi uyike uyichaza kodwa iphinde dokotela uyigcizelele le yamagundane.
2: Mhlawumbe nje ngicizelele kule ndawana ethi noma lesi sifo sidluliswa ngamagundane kodwa kubalulekile kumele sikhumbule ukuthi kumele libe ibe khona leli gciwane kuqala ezodluliswa amagundane leli gciwane asinalo. Uyabona, asikakabi nalo. Inkinga esizoba nayo ukuthi uma ngabe sihlala ezindaweni ezinamagundane amaningi, uma ngabe selifikile-ke leli gciwane, inkinga yona sizoba
1: nayo.
2: Yeah, sizoba nayo inkinga. Okwamanje, hhayi,
1: inkinga abehlise umoya.
2: Ngoba likho igciwane, so asihlise umoya ngempela ngoba akunjalo. Mhlawumbe ukubeka nje ukuze ibonakale kahle lento engiyichazayo. Uyabo kukhona lesi sifo kuthi umalale veva.
1: Yes, yes.
2: Umalale veva mawubheka ukhona endaweni eziphezulu la KwaZulu Natal mhlawumbe mawusuka kumhlaba uyalingana inye ukuze ufike ko-Mozambique na noma usuqhubeka uyaphezulu e-Africa. Kodwa uyathola ukuthi awundluli uze la ezansi. Ukuze umalale veva mhlawumbe afike endaweni yaseThekwini kusuke kukhona umuntu osuke nawo ngale wafika nawe eThekwini. Emva kwaleyo muntu futhi uyaphela umalale veva. And ingoba isimo sezulu nezinye izinto ezikhona awuvumi ukuthi wande umalale veva lakuthini. Isimo esinjalo-ke ne-Hunter virus ukuthi kulula ukubhebhetheka kwayo ey'ndaweni ey'fakana njengaseMelika nase-Asia ngoba isimo sezulu sakhona nendawo yakhona kuyavuma ukuthi yande. Uyabona?
1: Yeah.
2: Kodwa la e-Africa kunjalo isimo sethu asivumi ukuthi lesifo sande. Ingakho nje akusithusi ukuthi sihambe saze safika la ngoba umuntu osuke nayo le eMelika behamba ngomkhumbi baze bazofika naso la e-South Africa. So akusikho ukuthi isifo esifana njenge-COVID-19 esithi masivele phesheya sesizobhebhetheka sifike yonke indawo.
1: Dokotela siyabonga kakhulu sibonge isikhathi osiphe sona kusebusuku. Ungadingani ngomusa uma siphinde futhi siphakamise isandla sicela ulwazi.
2: Hayi, siyabonga baba.
1: Kwena-ke mlalelo Khoza FM uyena-ke udokotela ebesinayo udokotela Sipho Ntshalintshali ebekade sinayo sikhuluma-ke ngalo leli gciwane ebekhulunywa ngalo kodwa-ke usethe awehla amaphapha. Ukhumbuza-ke mlalelo ukuthi lolu hlelo lethu lwelangesi lokuthi ezinhle zemfundo emsakazweni Khoza FM ngaphasi kwayo inhlangano yasakaza ngomoya eNingizimu Afrika SABC Education Enriching Minds Enriching Lives. Sibonga kakhulu laphana-ke kuyena kuproducer ubehlanganisele lolu hlelo kulona-ke ukhoze orumaphikophiko. Mina ngunkosinathi kaMshengu ngibeka phansi intambo nakusasa ngesikhathi esifanayo kuhlela ubusuku obuhle liyaqhubeka kuhlela kuzishaya lapha nge-12 o'clock. Kodwa mina manje njengoba ku-10 sengiphuma kanti-ke ngo-10 o'clock ziyeza indaba kuyothi ngale kuka-10 musuthola-ke umculo uma sengiphuma le nsizwa-ke iyalaphana-ke eSwatini Afrotration ethi ngiyakuthanda.

0: kodwa beauty umuntu ogcina ncike nje mina bengisho ukuthi ngingazohlangana naye lana kude kangaka.
1: Hayi ke kuthiwa into abayihlangani kodwa abantu bayahlangana.
0: Hayi angidlali njalo mina beauty angidlali. Angiyithandi into yakho ukuthi wena uvula usuku unyenye nje uvela unyenye nje ungangitshelanga. Imbi kalo into yenzile angiyithandanga nje.
1: Hayi sithatha sithanda sami anginyenyanga. Nginyenyile nginyenye kanjani waphela ngamukela isimemo mina.
0: Kodwa bekufanele ungazise kuqala ngaphambi ukuthi uthathe isinqumo esikhulu kangaka ukuthi uzelana. Ukude phela kule ndawo sikuyona.
1: Angikaze ngize kucabange ke mina lokho. Njengoba nawe Mthambo kungakufikela ngokuthi ungitshele ngokuza kwakho kulo mcimbi lona mina ngikubona.
0: Hayi kahle bhuti ukuhambela kuhlukile akufani
1: ngoba. Okay.
0: Mina njengoba ngilana mina ngithunyiwe mina ngithunywe umlamuli mina ukuthi angizommela njengoba phela kwemuli ingane yakhe nje la ibade kumuli ingane nje.
2: Hawu usengazaphuthwe lo mcimbi omuhla kangaka ngenxa yokukholwa nje. Hayi thina nje eminyama isadunguze eminyameni ngempela yazi. Yithina sodwa nje silahla amasiko amagugu ethu ngenxa nje yenkolo yobuKristu.
0: Eyona nomqutho eyona. Kahlahle ubani okhuluma nawe nje obusu uzoqhamusa ugaxekile nje ngemomsepho sini. Uba okhuluma nawe.
2: Hayibo. Umlomo madala lokhuluma
0: ngomthambo
2: lalela.

0: na unelungelo lokuthi uvale lamadle bakho lama ngabafuna ukuzwa indaba zabantu. Mina ngeke ngize
1: Hibo.
2: Ngemthambo ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa ngisuke ngagajwa ukujabulela nje indlela yokuthi ngiyahamba kanye nokuze emcimbini. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi angibange ngisakutshela sithana sami.
1: Ungaphendi uyenze lento. Ungaphendi uyenze. Angithandwa ngempela.

0: Awu, thula phela ngani. Musa ukukhala kaphlungu kangaka azo. Awubheke nje nabantu sebelokhu bayasibuka. Awu, thula phela azothile. Thula bazothina abantu singaye sekhala kangaka.
1: Awu, bathi sekhala kaphlungu kangaka ngani nangenzeni yini bakwenzani? Angeke ngize ngimangale uma ukuthi leli dixa lomngani wakho nelikhalisa ingane. Yini sisi?
0: Hayi, uzimvela ngihamba.
1: Hayi, azo ima thula phela, thula. Ikukhaliswa yini kangaka azo thula phela sisi ukuze ngibuze ukuthi uthini. Hawu, yini mayini baba?
2: Beyilu mezo manje mengazi.
1: Uthini?
2: Ufuna ukukhumule ivesti.
1: Wemangala umthethweni ngingenwe yini? Yini nje ngempela? Hey. Thula sithando sami thula ma sekuyaphela phela manje salisubekezela nje ukugcinyeka ma thula ke sisi ungasakhala thula ke masula buka uyabona manje yabo sekuyahanjwa manje sekuyiwe ekhaya sekuphothuliwe sigcawini uzofika ekhaya uyiqole kahle ivesti lakho uyezwa ma yama ya uma kukhona nje ukuhluphayo ngokugqoka kwakhe ivesti sekufika ekhaya uze la kumina uzomtshela ngizodila naye mina uyezwa ma
2: Ngiyabonga kakhulu ngeseka.
1: Angazi ukuthi ngiqholozele intebuko ubanike nina, nihlukumezana nengane nithi badala. Ayisuka.

0: kabani manje leya mode namana number plate engajwayelekile eqeda kupaka lapha. Koko uthangiyephi? Nanku koko edlala ngami. Ake zingani kumina yena lo muntu wakho lo.
1: Ake zingani. Uzombona sondela. Ngeke ukholwe ukuthi ubani lo uhamba kale
0: moto. Koko madoda. Hawu. Mameshani. Amantu ungwa yini?
1: Akishilo ukuthi ngeke ukholwe.
0: Hawu.
2: Dina mokwena bomshweshwe. Silikhulekile ekhayeni lamagqeke. Akomtungu wabokhumasha.
0: Wemgweni. Uwe ngempela lo.
2: Thobela ntate. Kinampela. Niyaphila ntate.
0: Hayi thobela nakuwe mkweni. Iqhamukaphi ngempela indoda ingasaziwa nje.
2: Hayi sikhona ntate. Nisaphila kodwa.
0: Hayi siyaphila. Wegoge. Kanti uthule nje ufihle ndikwe emqube endoda. Mkweni, uliqhamukisaphi ngempela ndoda uphuma.
2: Hayi kizwile ukuthi nduni izoba nomqimbi. Kase ngithi akevele nami yazi emqimbini wanduna kugidwa ngobetho
0: kuthiwa kusindwa ngobetho lemkwene kusindwa sasesi kusindwa ngobetho hayi lokhu kugidwa kushoyo wena mkwene
2: khona lokho nduna nduna ngikuphathele isipheko sikhona lapha emotweni
0: hawu imake ulethele mina bonke lobutshalo omningi kangaka mkwene
2: Kijalo mtungwa.
0: Hawu.
2: Thina bomkwena bomoshweshwe sithi jabulani sonke bokhumala.
0: Ay ngeke mkwena ene ndoda ngeke ngikwase ngeke.
2: Hayi nduna. Akeshi ukuthi phuza bonke lo butshwala. Isipheke esiqhamuka komkwena.
0: Hey he. Hayi ngeke kulunge mkwena ngeke ndoda yamadoda ngeke ingozi yodwa le. Ha.
2: Nduna. Wangiphoxa kangaka ndoda.
0: Hayi, angiqondile ukuphoxa ndoda kodwa ngixusa impela nje mkwena. Ngeke ngikwazi ukumukela isipheko sakho ngeke.
2: Isipheko nje nduna, sinani isipheko?
0: Sizongifaka ekukhulumeni. Ngeke mkwena, ngeke.

0: Uyitshana uthi uyangiphoxana wemthambo.
1: Yazi bengike ngasho njalo ukuthi angikhulumi mina nawe. Bengakutshela.
0: Kanti khululeka kwebhuti mina ngiphoxeke nezenezeke nje. Yabo mina ngaphoxeka ngizalo ukuthi ngiphume ngenqumi nje ngizalo umama. Ake nishoneke. Kwenzekani ke laphasi kwenobabili?
2: Umphathi ulo.
1: Eyibo yini?
2: Umthambo.
1: Yini uhlushwe yini ke vele uzubuza lokhu uhlushwe yini? Yini ekuhlanganisa nayo yonke lohlanganiswa yini? Kahle kahle yini inkinga yakho kwenzakalani ungenaphathi kwami nobeauty vele ubani wayengene zakho nomlamuli kahle kahle vele
0: hey dadhe sicela ivuthiwe ke dadhe
1: nizoze nicela ivuthiwe nje yini ngoba ningena ngapi vele kahle hle hm ukugqambukela lokho ezinto enza abantu sindi kahle kahle yona into ekuphatha kamnandi uyakujabulela ukungena ezindabeni zabantu vele
0: hey ngiyabona ukuthi angidingeyila ngokusazathi ngekule ngqoko yenu lobabili ake ngivele ngihambe ngishayela umoya
1: eh nalapho siso ngabe uyayisiza yazi ngabe uyasisiza nje awuvela unyamalala nje uphele phambi kwamehlo ethu ngoba angikwazi ubanjwe noma usubanjwe yinomfi ngicela unyamalale nje suka kahle kahle phambi kwami
0: hayi ngibona lebhodlela lami ngiyiphuzela nomatron
1: hamba impela hamba hawu samene ke sisale sixoxe nathi siyixoxele mina nesithandwa sami ngaphandle ukuthi siloku siphaze inyuso wena nje eh nokukubona nje ukuthi angibuyisa inyonga endala hamba nje hayi
2: kodwa yini ngempela yini
1: Wena vele uhlanganiswa yini ke wena vele kahlahle noSindi vele kahle kahle uhlanganiswa yini
2: Ayibo Yazi
1: Kuluma
2: Ukuzongilahlekisa ngomsebenzi Mthambo ungakhuluma kanjani nomqasho wami kanjalo ngempela
1: uSindi Usebenza uSindi Hayi kanjani usebenza uSindi wena
2: Kunani kunani umsebenzi Mthambo
1: Webeauty uyamazi kahle uSindi wena
2: Hayi ke ngikwaziyo mina ukuthi ungisize kabi washintsha impilo yami uSindi loyo
1: Usthandwa sami usinda kuyena umuntu okwethenjwa loyana akusiyena umuntu ongamethemba
2: njengoba ngisho Mthambo mina uyikho konke njengamanje iminyaka ngeminyaka bengibhuquze ekhaya mina Mthambo ngiphila ngemali yeqolo ngingakwazi ukuthi uyithengele isicathulo sodwa lesi kodwa ke wangithemba yena wanginikeza umsebenzi manje ke sengikwazi ngisho nokuthi ngizondlela ingane ngokwami Mthambo
1: hey yabona usho ngoba ungamazi usindi usindi uyiliqili leliye khothe emhlane Ayikho into ehlangene nalomuntu wesifazane eqondile kutshele mina beauty. Kuzomela uyeke lo msebenzi wakho ngokukhulu
2: kusho. Ngoba ungayisho kanjani into enjalo?
1: Yeah, ngiyakutshela ngempela. Ngiyakutshela ngempela futhi yizwa ngami nje lento engikutshela yona. Yabona la emhlabeni kukhona amaqili. Khona amaqili bese kuba khona ke uSindi oyiliqili ukwedlula wonke amaqili akaba khona ngendlela yiqili ngayo. Ngiyakutshela lo muntu uyingozi womuntu wesifazane. Ngicela uphume nje kina hlokana.
2: Hayibo usho kahle phela wena ukubona khona unamabhizinisi akho. Ngiphile ngani ke mina? Uma sengeke umsebenzi sengutholile ngiphile ngani? Kona nje libanga unini
1: ungangisolikeke ungamisola umuntu akamgenge kusasa uma ngabe izinto sesibhede ungasho ukuthi mina ngizange ngiqaphelise mina angekutshelanga kodwa ngithi phuma lapha na we beauty kusakhanya

0: Awu nduna wangiphoxa ndoda sengithenge kangaka
1: hayi ngiyaxolisa impela nje mgwena ngiyaxolisa ngeke nje ngikwazi ukumukela lesi siphepho sakho hayi khona ndoda ngeke
0: kinduna kikhona ingane
1: inkinga nanzi mgwena wena wathunyelwa incwadi yayikubizela isigcawini ngenxa yecala wenze njani wena mgwena wabaleka ngithi
0: akibalekanga nanduna
1: wenza njani
0: kwakunesife kwakumele ngiphuthume
1: oh uwatshela abanike mgwena hm Ubani wamthuma ukuthi azobika ukuthi awuzuphumelele sigcawini? Ubani?
0: Aningiyasho nduna kwasekuphuthuma.
1: All hadi kwakuphuthuma ngiyezwa. Wasuhamba ijuba lika Noah ke wena.
0: Nduna, ngibuyile manje. Ngikhona.
1: Eh, nobuyile impela ngiyakubona. Ngalokho kusubona kungcono ukuthi ungithenge ngesipheko manje. Hm? Ngakeke ngikwazi ukumukela lesi sipheko sakho mgwena. Ngakeke ngikwazi nje enhloko. Ngeke.
2: Yes, kade ngithule ngilalele ngafuna ukuphazamisa. Kahle bomuntu.
1: Haw.
2: Kahle. Usuyaphazama ke manje.
1: Ngiphazama ngokwenzani manje kho?
2: Wathi umsebenzi wengane usuhambe kahle kangaka wavelwa wawunegcineni.
1: Ngiyawona.
2: Kanjani isipheko somcimbi kamshana?
1: How?
2: Usofuna umcaselo baphansi ngokwenqaba ukudla kwapha.
1: Ehhe, nababa phansi bayayibona ingozi. Babona ingozi ngokuthi ngithathe lesipheko sibakubona lo kamuntu.
2: Mtungwa. Uyasibona lezi inkumbu zamabutho aphumile ukuzokhala lisela.
1: Ehhe, ngiyakubona konke lo.
2: Uzosiza kabi lobutshwala ukuze kujabule abantu.
1: Ey. Kodwa matoda ningifake enkingeni ke manje
2: kwasele ukwathi into iyaphekiswa noma kwezwe imicimbi angikaze ngizwe nje ukuthiwa unqashwe isipheko hayibo
1: hey hayi ngiyakuzwa gogo yakhuluma yabona umusho njalo ke cha ngizosimukela lesi sipheko lizo kodwa wena mkwena indaba yakho kuzomela siyilungise
0: hayi kiyezwa nduna ayikho inkinga ngibuyile mampela mpela ke
2: manje hey we bafana bami uzani la Ayithatha namba bhokisini wayise lapha emzini wenduna. Ukhodwe. Niqonda khona straight. Nika phambuki ndawo. Yase ngiyanibona njalo. Uma kwakhona nje okushodayo. Hey. Ngizonthola kahle nangizwa. Ngiyakwazi njalo emakini. Thathani.
3: Kela kanjalo ke umdlalo wethu ucinechunge osihloko sithi isinqumo ababhali uLerato Tuwe Ntando yaphezulu kunene uMandla Ndlovu uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole kanti lo mdlalo uqoqwwe ngaphansi kwezo lika Dolly Ogle olethelwa uKhosi FM
4: Nawe ngomculo onhlobo Wena nje bambelela emaphikweni oKhosi FM DJ Sphela Live noZimdola
5: Ake silalisele ubingelela guys nimbonile ubingelela ngale mpela sonto Ye ubingelela nomkhwenyana wakhe njiwe ngacishe ngawo ngithi umphathi wethu sichaza Ngithi uyathanda ukufaka izibuko afake naleli ithawula uyabona uyathanda phela ukuzenza
0: izinqanyana
5: Lalela Kwatha ngiwe bekusembedeni.
0: Yeah.
5: Ubingelela kuhlanganiswa yini sikhona?
0: Manje umayogathi nkosi yami.
6: Bangeke.
7: Chimawukazi.
5: Kwakuyiskesh, kwakuyiskesh. Eh kwakudlala. Kwakudlala.
0: Lungile. Sasidlala.
7: Isokana nkosana rayikho swakele.
4: Ngo 12 kuya ku 3 ku Cozy FM.
8: Ku Cozy FM.
4: Ku Cozy FM.
8: Lo hamba phambili.

uma uthumela izingoma ngabe kuyachaza yini lokho ufisa ngabe umuntu uyasho ukuthi ulokelalela izinhlamvu zengoma ngiyafisa ukuthola ukuthi ikuphi okusebenzelayo uma wena uthi mina siphe ngile nhlobo ekwazi ukuthi ithumele ingoma ngabe mhlawumbe ukuthumela kwakho lezo ingoma leyo kukwenza ukuthi ingoma leyo uthi mina siphiwe ngilo muntu noma mhlawumbe ngile nhlobo ethumela ingoma uma mhlawumbe ngizizwe mhlawumbe ngimthanda uhlengiwe noma mhlawumbe ngimthanda uSpiwe noma mhlawumbe ngimthanda uLondeka kukwena kodwa ngabe mhlawumbe ingoma iyakwazi ukuthi isichaze simo sakho senhliziyo ngaleso sikhathi ngicela ungifonele ngize ngacabanga uma ngibheka indaba namhlanje ngathi kuqala kwakune nabantu abakwazi ukubhalela empeleni ama love letters umuntu azabhale ukuthi song abhale negama lengoma abhale zonke inhlamvu zengoma le yasuke mhlambe ufuna ukuthi akutshele ngayo ngaleso sikhathi ngiyafisa ukuthi namhlanje ungitshele ukuthi ngosedlala zingoma ezimbili kana lady aphiwe ihamba nomawelele Romeo and Juliet siphinde futhi idlale enye ngabe wena uyiphi inhlobo ngabe mhlambe ule nhlobo uthi siphiwe mina ngiyithumela ingoma uma sengithumelela ingoma kungisiza lokhu kanje kanje kanje kanje ngabe mhlambe kuyakwazi ukuthi lezi inhlamvu zalengoma zikwazi ukuthi zimtshele yini lo sokumthumela lezi ingoma konke lokhu senhlizweni yakho ngiyacela ungifonele inamba yami lula kakhulu ithi 0860002437 ngiyaphinda 0860032 24 uWhatsApp engizoyithatha ngiyaphinda 0791639874 ngiyacela ukuthi ungifonele ngizwe ukuthi uma usuyilalelele zengoma zombili uyiphi nenhlobo

0: Right, 28 minutes after 11 o'clock, emsazweni namaphambili kwe FM, ezimtotino siphiwe sibiya. Njengamanje ngiyafisa ukuthola ukuthi ngabe wena uyiphi? Uyule kenge ikwazi ukuthi mhlambe ithumele ingoma. Sengifisa ukuthola kulo othi siphiwe mina ngiyathunyelwa ingoma. Kuphatha kanjani lokuthi unanga umuntu uyakuthumela ingoma ngabe mhlambe uyafisa ukuthi ayikhulumele yena kungabe ingoma emkhulumela yena? Sishilo sasikele ingoma ezo 2 ezamawelele kanye futhi nobani no ingoma ezimbili unalet aphiwe nomawelele ingoma ezo 2 elithi Romeo and Juliet no Come Duze. Lezi ingoma lezi sidlale nginhloso ukuthi sifise ukuthola namhlanje ukuthi ama love songs ngoba esho kanje namhlanje kunabantu okuthola kunzima ukuthi achaze indlela azizwa ngayo yena kodwa kube khona le ndlela eyoda azokwazi ukuthi ayisebenzise okuyindlela yokuthi athumele ingoma. Ngabe wena ke othunyelwe ingoma uzizwa unjani uma mhlambe uzothunyelwa ingubumini enhle ngelinganisa umini enhle akuthumela ingoma lapho wena ufuna ukuthi umini enhle azi akutshele ukuthi uzizwa kanjani ngawe awufuna ukuzwa ngoma ezothunyelwa umini enhle. Ngiyacela ngifonele inamba yami lelo kakhulu 0862002437 iyona ke leyo namba ongakwazi ukuthi sisebenzise uma mhlawumbe ungithumela i-voice note nayo inamba yakhona 0791639874. Ngiyacela ukuthi sikhulume indaba yami nawe namhlanje. Nansi umqhafazi ngicela ukufunda uthi ngiyabingelela msakazo muhle mina ngumuntu othule vele onamahloni kodwa ingoma iyakwazi ukungikhulumela inkosi sigcine labaculo bethu uSipho Hlozi lona oshondi ngamanje uthi yena umuntu othi nje ingoma iyangikhulumela. Ngiyafisa ukuthi sithathe ingcingo njengamanje ngizokuthi wena uthini uma noma mhlawumbe siqala ama voice notes. Yes, siqala ama voice notes sizokuthi bathini abantu kuma voice notes.
1: Yebo kunjani SPWE lo khuluma uVusi olapha eMkhwanazi endaweni yaseMondlo elapha eMvunyane esimashweni. Mina SPWE ngikhule nje vele nami ngizenza lezi zinto zokuthi ngithumele ingoma ngikwazi ukuthi ngizwa kwalise imizwa yami ukuthi ngizizwa kanjani ngaleso simo leso mhlawumbe masixabene ngithumele ingoma nje leyo ezokhuluma ngokuxabana maka ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ngothando ngiyithumele kodwa manje SPWE ayangisakwenzi manje manje sekuba lezi details lezi sifa mhlawumbe ufake isitatus isikhulumayo ukuthi kanjani kanjani yabo lesikhuluma ngesimo leso mhlawumbe ngiqabele nomuntu wakho ufake isitatus hayi ngoma ngisayifaka mina siphi kodwa bengiyifaka before kodwa manje ayisayifaka sesifaka ama status ukuthi ufake isitatus esikhulumayo nje maye sifunda naye bonke hayi kuyabhedi ngibonga kakhulu siphi uvuso wamkhonazi lo evunyana smashini tanko
2: sawubona msakazwami omuhle siphiwe ngethemba right. No, mina uma ngithumela umuntu wami ingoma isengiqondise kuyena ukuthi ngiyazi ukuthi iyangikhulumela mayifikile nje kena sengiyithumele bengathi ngikhuluma naye ngimbhekile face to face ngathi ngiyakholelwa kulokho ukuthi ngempela ngempela isuke ikhuluma something kuye lokhu nami engikucabangayo futhi nami ngiyambona mayesebonga ukuthi uthokozele uyayithanda. Ngiyabonga SPWE ophela usuku luhle ngithanda uhlelo lwakho siswami. Ngiyabonga Sotobe.
3: Hi SPWE. Igama uPheli wakaZomhle ngiseGoli ekhaya kaMaphumulo.

0: Hello, Msakazi.
1: Sawubona baba, kunjani?
0: Ngiyaphila mina Msakazi.
1: Ngiyaphila.
0: Yebo. Siyabe sokhuluma nabafana obafana engawashandu kanongoma kangakotho.
1: Yes, baba.
0: Yebo, hhayi ngithi nami Msakazi ngiyathanda, ngiyamthumelela umuntu wami nje ingoma ezodlulisa imeseji. Azoyizwa imnandi. Nami nje lokho kuyangijabulisa lokho nami Msakazi.
1: Kuyakujabulisa kakhulu, kodwa uyakwazi ukuthi umtshele kusenhlizweni yakhe angithi?
0: Yebo, ngiyakwazi ukuthi ngimfonele ngimtshele, ngimdlulise nengoma futhi.
1: Alright, baba, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
0: Yebo, ngiyabonga.
1: Ngiyabonga kakhulu baba bafana. Emsazweni namba phambili Khoza FM lapho khona sikade siningi mezimbili la sithi khona ngabe mhlambi ingoma iyakwenzela niqiniso kulo oyithulayo ingoma njengomuntu othunyelwe uthanda kuphi? Ngabe mhlambi uthanda uma ekuthumela ingoma noma mhlambi uthanda uma ethi Siphiwe nangu mina ngithi kuwena. Emsazweni namba phambili Khoza FM busi nova uma ethi Pebble Radio.

0: Yeah, unkosi sale sowenzela iOledi, sale sowenzela umama ingoma kaMqhele akahambi ke yedwa uhamba no Big Zulu kungu 30 minutes after eshayile ke u 12 o'clock. Siya kuwe ke siyoza ukuthi ke ukuphi la sikuthatha khona la sikxosha khona siyokubeka kuphi la siyokubeka khona. Ngizokuthatha nje kanjalo nakuma calls ngizokuthatha nalapha na ke ku WhatsApp kanjalo ke naku Facebook ngibonile ke khona sebeqalile nje abangenile lapha na ke ku Facebook bangenile nalapha na ke kumhlali khona ke unhlanhla swee wakahlatshwayo uthi sawubona mhlali ungixosha lapha na ke ebara rank esowetho yebo ke uyena esimthatha nje kokuqala lapha na ke ku Facebook kodwa asike mhlambe siye nakuma calls sibone ukuthi oba nesobathola khona. All right, sise la usokhozini sawubona
1: kule
0: siyaphila njani nina sikhona njani

0: Azi ukuthi ngiyafisa ukuthi ungitshele ukuthi le libika elikwi background ngikulalelisela nje ngamabomu elikabani elayiphi ngoba ngiyafisa ukuthi nje mawulazi ungitshele ungasheze imbakithi ungenzi lutho olokuyicheck uma ukuthi nje uyayazi ungitshele ukuthi ekaba ngikulalelisa nje ngamabomu ngikuzwisa ulozolo 21 after 1 o'clock kama umhlali ewandi wakakhanyile sizoyibamba nje sizoyidudula yabona ke mekhunywa ngene sayidudula sayidudula ngeke uzukhole yothi kushale ziyayikhathi uzobusha ukuthi hayi no bheme wakhola
1: mhlali khanyile ukhosi FM luhamba phambili
0: right mhlali khanyile asize la asanda bami uthi ke a brand new day

0: a brand new day usuku olushasha ingoma ka Sanda bam yona ke kade sikudlalela yona msakazene Cozy FM yazi ke kule ngosi la khona sithi yakonyoloka uyasinda lo mthwala khona sebengenile already labana ke ku WhatsApp basendela ama voice note khona nebengithi ngizoyidlala kanjani khona bengithi ngizoyidlala ngi pre-listenile but ke ngenxa ke yokuthi ke uba uvele wafaka neqembu webhuti wami yazi wafaka negama leqembu futhi ke wacila nje nangi nangikhombisa ungenami kwakho ngalo ngaleyo ndlela nje selulu ukuthi ke umuntu agcine eyidlalile kodwa kona bekadizwakala ngempela inkinga okhala ngayo khona ke nento engifuna kuyivula nje lapho kuze umuntu ezokhululeka ngoba mhlambe ezinye inkinga zingaphezulu kokuthi zilalelwe abantu noma mhlamba awukwazi ukuyifaka ezidlangalaleni kanjalo mhlambe negama lakho ngang inbox laphana ke ku Facebook igama umhlali khanyile kulula nje kanjalo ungavele ungibhalele nje ku inbox umhlali khanyile lapho kuzokwazi ukuthi ululele yonke into nje futhi ke lapho ke sinanethuba lokuthi mhlambe noma ngathiwa amanye wasaphendulekanga mhlambe khona lapha emoyeni mhlambe umuntu akwazi ukuthi aphinde responde ke nje emveni kohlelo ngoba enye izinto engafuni ukuthi yenzeke kulelo hlelo eze umuntu elidrafta eliplena nangendlela afuna ukulenza ngalo ukuthi kube uhlelo oliqala nje ngo 12 luphele ngo 3 kuba ukuthi umdlalano bethu ke emveni kwalo kuphelile ngiyafuna ukuthi ngendlela engibeka ngayo nengifisa izinto zenzeke ngayo ukuthi kube nje umdlalano obuqhubekayo sibe nezinto esiqhubeka sikhulume ngazo nangale kwa 3 nasemini nakusasa ngelinye ilanga kuba ukuthi nje siya engage kungekudala sizobe sixhumana sizobe siba seduze kunendlela nje ebheke laphana eFreyhead kungekudala nje ngizobe ngihlangana nabanye abalaleli bokhozi ngizokubekela ama details ayo kodwa ukuthi ama kanjani abalaleli kakhulukazi specifically baloluhlelo sobe sihlangene nabo so ngiyafuna ngempela ukuthi kubanjiswane kakhulu futhi ke sibonisane lapho ke esingakwazi ukuthi uhlelo silidrive liye ngakhona kunikeza imvumeko ukuthi ungangena ku inbox wam lapha nje ku Facebook mhlali khanyile uma ukuthi mhlambe lokho ufuna ukugonyuluka mhlamba ukwazi ukugonyuluka ezidlangaleni ungangena nje lapha mhlambe ngizobe sengiyithatha mangayithathanga mhlambe sobe sesengage sixhubene siqhubeke nokukhuluma ngayo embeni kohlela umzuzu 29 after ishayile 1 o'clock ngizaka kuma calls ngibona ukuthi oba nabakhona nesingababamba ngalesi sikhathi umsakazeni cozy sishayele ke thana ngutshela inamba sishayele ku 086 bese usishayela 086 000 2437 086 000 2437 Sawona Cozy.
1: Yebo sawubona msakazi njani?
0: Siyaphila unjani wena?
1: Athi nikhuluma noCozy emshayeli ilapha eMelmont eMonti.
0: Yebo yebo Nkosi.
1: Ikalapha emakhasana ngindizo.
0: Ngani yakho yethu?
1: Hayi. Kami ngicabele ukuthi ngicabele lapha hey.
0: Yes.
1: Lahlekelwa zimbuzi kakhulu lapho imbuzi kamkhulu.
0: Hawu.
1: Angazi ziwa yini noma zilwane noma zilwane eyawumbili. Ayi kuyangilaza.
0: Ayi kuyalimaza. Zilahleka ekhaya zise sibayeni noma isedlelweni.
1: Hayi ziyaphuma nje ngesikhathi. Mase mangabe sebuya ziyara isaphelele. Hamba 2, hamba 3 angazi ngempela.
0: Ehhe. Hayi no kuzwakele siyabonga kakhulu babe. Engathi ngathi kungangenelela nomphakathi esimweni esinjalo. Kulungile kuzoba njalo siyabonga kakhulu yebo ke yazi selapho njalo ehlaleni ngathi ngisekhaya zolo lokho hayi khona into engifika khona leli langa kubade linomoya oshisa kakhulu wadala nje abantu abaningi bagcina benemkhuhlane into engifike ngayibona ngazi kodwa ke abantu besintu kakhulukazi nabakhulele emakhaya njengathi mhlambe bazochaza uyazi ukushiswa angazi noma sekuyisona isikhathi sokuthi kusekufanele ngabe sebuyashiswa utshani manje ngendlela ekade kushiswa ngayo futhi ubone ukuthi impahla izogcina idla aphi lapha inkomo nezimbuzi uma sekushiswa endaweni yonke wonke amaqele ngize ngathatha ividiyo wonke amaqele mhlambe enye ividiyo engakupostela yona nale ku Facebook ubone cishe bekungathi yabona mengathi liyabhupha ngendlela bekwenzeka nga uthi yabuka lapha phesheya ko number 4 hayibo uthi uyabheka ngalezanti eko sport uthi uyabheka ngalana icishe nje wonke amaqele angasekhaya zonke izintaba ezisha ngazi noma bayatshelana abantu noma umuntu oyedwa lo osuke ethungela umlilo angazi kubantu abafuyile mhlambe bangangena ukuthi basichazele sekuyisona vele isikhathi sokuthi kufanele ngabe sekuyashiswa manje yabo isona yini lesisikhathi noma mhlambe abantu basheshile nokuthi alukho nohlelo olukhona lokuthi kushiswa kanjani ukuze enye ezinye indawo zebeyisala ikwazi ukuthi imfuyo ikwazi ukuthi iphile ngalezo indawo ibidle kulezo ndawo ngakukhuluma mina kakhulu bakithi usemsakazweni ukhozi sawubona
2: mhlali kanyila umelela umsakazweni aphile ukhozi FM
0: ngiyaphila kunjani ko
2: Ayi kamba sikhama usithiwa kambatha u Mr. Raid umfana wale tsasomaphendwetu
0: Mr. Raid nginokubona ku Facebook mfethu nginokubona ku Facebook
2: I know mfethu hayi
0: hayi siyabonga mfethu siyabonga kakhulu isupport webafu
2: Alright wena lapho kuzini
0: Ah ungirayt mfethu njani wena
2: Hayi kamba kahle mfethu usindicela Fernanda mfethu
0: ehe
2: Isedume village lapha ulayelo hlelo ushilo uthi mangena akemshayelisa lozi lapho kumhlali khanyile
0: uyabingelela ugcwele kakhulu ha uyazazi izinto kusini
2: ayimile fresh
0: kulumbile uthe ungakephi bafo
2: akephi
0: uthe usalela kuphi
2: ngisendwedwe
0: etsafamas all right no siyabonga kakhulu qhawela mube grand ne
2: Ayisho,
0: mfethu kuvela, okay? Oh, nah, kusovela kube njalo. Dakhi fowethu sibone khona yena emunye simtholayo la. Ukhozi, sawubona. Ukhozi, sawubona.
3: Ah, sawubona.
0: Kunjani?
3: Ngiyakuzwa,
0: ngikuzwela kude kodwa.
3: Hayi, ngikhona umhlakazi, ngikhona eyi. Yebo.
0: Yebo, ngisacela, yebo baba. Awuke ugonyuluke bakithi, ugonyuluka kuphi?
3: Awu, ngizokuzwa sifisa kancane.
0: Yebo kulungile sifihle.
3: Ayi sika tiwe silwane la.
0: Ngicela ungiphindele.
3: Sika tiwe silwane baba.
0: Hayibo. Hayibo.
3: Awu, awu, ngiyasuka ngani.
0: Kanjani ebusuku? Hayibo.
3: Ngizindala sona manje ngivusa isono.
0: Hi.
3: Yayi uhlelo lakho la ngiyithanda.
0: Eh bakithi ngicabanga ukuthi khona mhlawumbe ozongena asikhulekele kuleyo ndawo yazi mangangena nje ohlamba onamandla omoya ongakwazi nje ukuthi angena mhlawumbe akhuleke nje noma i minute mhlawumbe khona okungenzeka ehe akuyona kodwa lento ekuthi isidonto bezelo
3: ngazi ukuthi umsakazi nabe lenzeka lana
0: mina awuyazi
3: angiyazi ngempela futhi iyaqala ngithi ngempela lo nyaka nje
0: hayi
3: ngisakathini ngizayo hayi yabo bento lena ngingakukhupha impela
0: izoklimaza Hayi no ngiyacela ngiyacela before ulale uyibeke kakhulu emkhulekweni lento ngethemba uthi nje mawu sulala kuba ukuthi usu convinced ukuthi hayi ngeke isabuye Hayi siyathemba kanjalo. Uyazi ukuthi ngizoxoxela unye udaba lami lapho ngeke ngahlala la ku Russell yes ngeke ngahlala ku Russell ku field empeleni ku field not ku Russell. Ku Russell ngangisase res bengihlala bese ngiku field sekwenzeka le yonto. Ngake ngaba nenkinga ecishi ifane ngeke ngize ngiyisho kodwa hayi nanokuthi ke ngumuntu osemoyeni kakhulu noma ngumuntu othandaza kakhulu kodwa ngoba isimo sasiphoqa ngafikelwa ukuthi ngithandaze iziphele ngaqala ukuthandaza ngekholo ukuthi le nto izophela yabo ngaqala nje ngiqala ngangakholo kwaya ngaze ngafikelwa umuzwa ukuthi angiqhubeke until ngikholwe ukuthi le nto izokwenzeka ngaqhubeka ngaze ngakholwa ukuthi izokwenzeka kodwa ingakongidedeli saqhubeka kodwa sengikholwa sengiconvinced ngaphakathi enhlizweni ukuthi noma ngingathiwani akulona ilanga leli lokuthi sengingavele ngizohlaselwa into nje engayiqondi kanje ekugcineni yahamba nami sengibeka nje ukuthi ikupho kwake kwangilekelela noma ngingasho ukuthi kuzolekelela noma kuzosiza kubaba kodwa siyathemba ukuthi mhlambi khona into engenzeka uthi ngibambe ola akula inwani sizokuthi uthini sawubona so cousin kunjani
3: sawubona ngwani
0: ukhozi kunjani
3: ngwani omkhulu siyaphila njani
0: siyaphila nathi hawo ngibiza kahle mfowethu
3: ukhuluma nobabushelembe la ithimba lika mangomani la emarisinga phezulu mfowethu emaphakathini
0: baba shelembe
3: ngithi ngikunyuluke nje isibantu abangithandayo
0: kulungile
3: emoyeni la njengomuntu nami ngathi diploma
0: right.
3: Hayi ngoba noma ukuthi angiyazi ngoba abantu abathinta laba abantu baningi abashonzeka ukuthi
0: ukungangeni
3: kwami emsakazweni hayi mntala baba kunesifo esikhona nje mfuthi sokuthi ngithathe ama-betting ma-tower yabona sibhekile mfuthi kakhulu akulimele-ke mina kulimele abangangeni emsakazweni futhi kusathi asife ne-tres ngana-ke mfuthi indawo iningi-ke mfuthi ehluphekayo yiya emafakatini ikamgwagwa ikampande izaphethela choice ngoba sidonsa elokhuzini kwithawe yodwa
0: mfowethu
3: yabo. Ngithi nje angibela abantu bayothi umntaka baba hayi hayi siyadula hayi ngoba ngidulela mfowethu. Namanje namakhwi donsa kwenye indawo ayidonsi lapha pheshiya kini yabo. Ngithi lokho nje futhi into sifo esikhona nje mfowethu kodwa-ke ngithi ngiyabonga nje ukuthi nje umntaka baba balibize igama lami balibize mfowethu. Ngiyathokoza mfowethu ukuthi ngisengilalele mfowethu kodwa ngithi yilo nkinga enginayo mfowethu
0: baba shele
3: njengoba ngisho nje ukuthi dota kwani nda hayi la
0: hayi la no kulungile ngiyakhamba
3: izolo ibhekile mfowethu ntambama imoto nje yasibela lapha isitomo isitomo isitomo isitomo esithatha lento ziyithatha amise zihamba zihamba mfowethu
0: hayi no kuzwakele kuzwakele baba siyabonga kakhulu shele kuthokoza mina awuzweke danki siyabonga kakhulu size la kuma voice note sibone ukuthi khona yini esingayithola
4: sawona ngani ngeke ngijaphila vizo hey mina ngisinda ngentwes nje empilweni ekhambeni kwempilo ngayitholela ubhodi sayizwanela kwamnandi iphuzela kwephuza kakhulu ihlisa nje kakhulu utshwaleni sazwana nje kwamnandi kwazofithin athi ayingeke mina sengifuna ukuthi manje senze enye into nje singene emshadweni hhayi shouthi le nto ayixoxa azayixoxe nakudadewabo dadewabalwe athi ngeke ngeke ize yenzeke leyo nto hhayi singamnaki nje ukuthi inayo into enjani leyo avele amtshele ubhuti wakhe athi nje hlukanani
0: ayibo
4: athi ubhuti kanjani athi nje hlukanani hayi agcine sembeka isandla kamlimazi kamlimazi nje ehlweni agcine eboshiwe usisike hhayi abuye usisike athi iqala liphelile asazwaphuma njani azange lize lithethwe iqala hhayi ma efika impi ayilwa wafika ngikhona nangifika ama-weekend impi ayilwa ethuka bekhiphe izitsha belahla amabhodo benza yonke into bathi nje hlukanani isizathu kodwa
0: basibiki
4: manje ubhuti usevele wabuyela otshwaleni usungathi nasekhanda ayi akusahambi kahle angisazi ukuthi fanele ngenze njani ngididekile nje ukuthi fanele ngenze njani ngiyabonga ukhuluma no-ano wengwane
0: ano kulungile sisi siyabonga nathi ya na no kulungile cishe asokwazi ukungena kukona konke okhulunywa ngisafuna ukuyidlala nje izinto zabantu ababhekene nazo nabafisa ukuthi bagonyuluke ngazo ake sizwe la
5: yebo yebo kunjani Mr. Khanyile lo khulumayo uVusi walapha eMkhwanazi endaweni yasemondlo elapha eMvunyane esimashweni wangishiya ebhasini lakho wangishiya Mr. Khanyile kodwa akunankinga Mr. Khanyile singolibamba ngelinye ilanga Mr. Khanyile uyangisinda lo mthwalo Mr. Khanyile hey nakho ngisinda umthwalo ngithi ngifuna ukuyofaka ithies laphana emzini kamama sakhele umama umuzi manje ushoda ngethies lapha phansi manje hey ngathi isikhathi siyeqa siyajapa Mr. Khanyile angisazi uyangisinda lo mthwalo angazi ukuthi ngizokhava kanjani ngiyabona impela ngathi uDisemba uzofika lingafaki iwithers laphansi hey uyangisinda lo mthwalo Khanyile ngibonga kakhulu uVusi waMkhwanazi lo eMvunyane esimashini tanko
0: Mkhwanazi tanko wethu siyabonga
6: ngwane ake ngibingelele ngwane ngwane ake ngigonyeluke lapho ngento engiyibukayo engiphatha kabi
0: baba
6: emihla yonke ngihlale ngiyibona nje ake ukuthi ngiyibona emzini wodwa emzini eminingi la endaweni yakithi edanozasikhubhoreni yilokuthi wengwane makushoniwe abantu bese bebona indawo yokujabula khona bese abantu siyancwaba ngakusasa babuya futhi bazolanda igqoko la bekushonwe khona eyi loo nto iyangikhathaza kakhulu angiyazi impela kade ngilokuthi ngiyayizama ngiyayikhuluma naba bantu hayi khona bayizo kubona ngakusasa abantu bebuye bazolanda igqoko emzini abantu la ekade sifihla khona eyi bakithi angibongeke wengwane kuhlatshwayo lo lapha endaweni yasedanhauser esikhubhareni
0: Ah, uhlatshwayo konakele. Ukukona nje ukubhubha kwalo izwe mfethu kungena nje kuleyo yakho. Hey ikona ukubhubha kwalo nokuphupha ke kodwa bakithi kuyashiya umsakazweni ukuthi umuntu ukuthi abantu baphuphile kodwa nje ukukuphuphi kakhulukazi yabo lento yokuthi sohambe ngampela ngampela uzubuyela iqhoko zasemfihlweni zasesifweni la kade kushonwe khona hayi kusuke ngasekho kona ngampela ukuzihlonipha lapho nokuzithanda kodwa ke kuyothiwani bakithi mhlawumbe omunye usuka sathu sayozibazisa sibona ukuthi ke siyakwazi ukuthatha inye comment la yes siyayithola
7: umuhle none voice enhle
0: hawo fowethu
7: siyabonga chaza ngithini
0: anyakwethu danki
7: ihlali khanyile mina bengisacela ukuphuma kancane esihlokweni
0: yaba
7: yokukhuluma ngomlilo
0: yes
7: impela ngempela abantu imvela basayihloniphi ngibuya mina emakhaya khona kwaNongoma so kodwa ngikusebenza ngila igoli hayi nami ngithi mangifika impela ekhaya ubone ukuthi umuntu omunye umbono ukuthi uma ibona umunye uyashisa nomunye uma usubuza why nenza so ngani ngoba umlilo inkomo zizodla kuphi imfuyo nje yonke into uzobe dadi na sifuna ujama ubusha usuyibuza ukuthi le mfuyo yodwa izophila kuphi esinye isikhathi sikhala ngezulu ukuthi lingokuchantsha-chantsha ngoba ngempela nathi asisacabanga ukuthi lentuthu le mayisuke iyaphezulu kwenzakalalayo yini eyenzeka lapho kodwa nje bengicela bonke labo bantu abenza ukuthi basuse umlilo ngale ndlela singakafika isikhathi bayiyeke le nto kangoba sithikameza imvelo sithikameza imvelo
0: kunjani
7: umzamo kwampanza konongoma ebuvukeni lo obephawula ungixolele ngokuphuma isihlokweni sakho
0: hayi akunankinga fethu sakusona isihloko siyabonga kakhulu lapho ke mpanza sizila sibone khona simtholayo sabona sokhosini kunjani Usokhosini kunjani? Ngathi ngikuzumile nje. Usokhosini sobona? Ngiyaphila unjani wena?
8: Hayi ngivumile ngoba.
0: Ngiyabona uthi ayibonga kolindele. Yes, awu.
8: Sishela kancane.
0: Ehhe. Yeso kuyizwakala futhi sikhuluma nobani?
8: Hayi noma ngingakho. Sonke kutita mungathi
0: kulungile awukonyuluke kodwa sizwe
8: maso
0: yes
8: wabuthi ngicela yara ngingakuzwe ukukhulu abakhulu kuthi ngicela uPaula la kulesimo lesi sokuthiwa amashoniwe la ubaba la ikhaza zonke
0: right
8: I think ngizwa lanto manje abantu abashonile uthona ngwamanje bakwane benze nabantu abasuke beshonelwe ukubona kubengathi umsebenzi manje kuzo abantu bekhononda phela ngisithi masakhonela ukuthi le saba suka kade bese idonga la mhlambe ngiyabona kuyehlatshwe nenkomo lezi ukuthi izo lahlwa ke manje kanjani
0: ngiyabona
8: yona le senza yonke kanti qala yayingekho yonke le maphuma kushonile kwenziwe umsebenzi ubona kubengathi isizwe manje kanti kushonile
0: uyazi ukuthi unephuzu lapho ngoba mhlamba abantu bayilanda iqhoko nje ingoba kusuke kade kubukeke ngathi umcimbi vele wawona umngqabo kunamadeko lawa abakhona kugingqwe inkomo
8: lezi ilapho nje leyo nto ayisuka khona kuzibe ngazi
0: no notshwala uthothe
8: bese ngibona kubengathi simbi kanti iqala ingekho yonke
0: leyo
8: uma kushoniwe nje ayingahlali ukuhlala umuntu futhi isikhathi eside kanje kuthiwe kushoniwe nkoko kwenziwa into kulokhu indliwe kusindliwe usindliwe uyayibona
0: njeyona
8: abantu balahlekelwa yisithunzi ndiyo leyo nto phela ngiwafika ninganisinjani suke nihlala nabo endawo niyazi nonke nikhona ukuthi hhayi siyezwana nobani so uzathi bazizidani-ke lanto la sengingazilahle ukudla
0: bekhona abantu
8: ayizwa le nto futhi ayike into
0: awuqinisile ngoba abanye basuke sebesaba uthothi kona ufihla ihlazo ngoba usaba ukuthi uzokhulunywa kabi kuthi kufihla kubatshaza ububi bebhokisi kuthiwa hayi ibhokisi belishibhile
8: ibona yonke nje le nto zonke nje lezo zihlangana nawo zonke lezo
0: bubukiswa hayi kulungile baba kuzwakala siyabonga kakhulu
8: Ngiyabonga.
0: Right, kubonga nathi la. Simbambo ugcina yebo asenze kanjalo. Usokhosini sobona.
9: Ngwane mfethu uyaphila.
0: Ngiyaphila njani nini?
9: Siyaphila mfowethu
0: ngokholisa.
9: ngumxolisi kwazangubo lapha enqothu kwavula amehlo.
0: Ah, kwazangubo mfethu esikhona.
9: Alright, kamya kwethu.
0: Hayi ngikahle mfethu, inkinga ingafika nawe.
9: Hayi mfethu, inkinga intengekho ke la enhlabeni.
0: Siyabonga.
9: Uyazi mfethu cha, uyazi ukuthi usungithintile ngodaba lokuvele umuntu ababele noma shisa amadlelo.
0: Yes.
9: Into iyangihlukumeza. Uyazi ukuthi kufana nomuntu ongenandaba nempahla ukuthi wena umakhelwane ufuye imbuzi yena kanayo. Avele uyabona nje kunezinto eziyibulalayo impahla. Kanjalo ngazo nje imbuzi ukuthi ungachitha okukudla okufana nofly engafike kudle ziqumbe ishona imbuzi.
0: Ife.
9: Leyo nto mfethu iyahlukumeza. Kusasa uma ngabe usuyidinga wena umakhelwane uzoyithola kubani uma ngabe mina ngibulalela.
0: Hey, ngoba yazi ukuthi awufuyile akusho ukuthi thina besilusa ngisho inkomo ingasekhe emakhaya ngoba ubi inkomo besazi ukuthi mhlambe mase kunento evelile so iyobifunwa khona kamakhelwane.
9: Uyayibona ke qhawe lakithi.
0: Ushikize ngisho ngathi wakuzona ezakini lento yokuthi uyozubiza umfana wakho ona noma ingena entsimini.
9: Hayi,
0: ukhona.
9: Angazi mfowethu kufana nomuntu avela ashisa umlilo nje.
0: Hey.
9: Uma ngabe eshisa umlilo lapha endlelweni zizodlaphi impahla?
0: Zizodlaphi. Hey, no kwazangubo mfethu kuzwakela, siyabonga kakhulu qhawe.
9: Qhola ke angithokoze mfowethu. Awumvumele wemhlali mfowethu ngidlulise nje ukuthi happy birthday lapha kuqanjana wawankabinde la kwavula amehlo. Udrive itekisi lapha ilapha embonini lenkosi isuka enqothi yenondweni. Ngithi njani khula ikhokhobe mfowethu.
0: Enondweni, siyabonga kakhulu, izalwe kahle insizwa.
9: Danke,
0: siyabonga nathi. Alright, sizobheka ke nalaphana ke kuma voice note kodwa sesikhulume kwaze kweqa bakithi asambe siye ngomeni ingoma kathandiswa ethi ndilinde.